Rádio Moçambique, emissor provincial Yagaza, ele com 5 horas e até aquela 36 minutos. Namuntlha hi le ka mvulo hi karhi hi kucetelana ku lori mi yingiselana leswaku hakunene a nga lovi ntirhweni a fambe ya vhula vhiki leyi a swi lavekaka hi kona ku nga le khale hi tatani matimu ya siku hi 5 horas na 45 minutos.

Laya Vadovici ku bibiriweke Karol Joseph Mutila i ve xidorobana xitsongo xa Polonia tiko a ri khozisiwa hi Germana. Jaha leli ri bibiriwile kambe ri kula ka maxangu ya ku hambanahambana ngopfu swinene. Hi 1929 ri ve ri lahlekeriwa hi mhani kambe nkama ri nga ta hlanganisa 20 wa malembe na 2 kambe ri va ri feriwa hi tata wa rona. Ri ve ri landza mintirho ya ku hambanahambana ngopfu swinene na byi kholwa ni ku landzelela tankereke laha li zeke li fika ka xikhundla xa ku tlula a vupriest. A ve kutani hi 20 ka N'wendzamhala wa 1963 laha Karol a xungetiweke a vu arcibishop wa Cracovia ha Papa Paulo wa 59. Kutila a landzelelile mithetho ni minawu hinkwayo ya nkereke ya katolika ku za ku fika laha ke a nga kuma a xikhundla lexikulu kerekeni liyana. Ku sukeleni ka misava ka papa wa 59 hi 59 eka Agosto wa 1978, Karol a kumekile ndzeni ka tinqeko leti a ti fanela ku va na tikheta papa lweyi a ta pfaleta lweyi a lehari ku sukela a misava. Kulawo ku vekhetiwa Papa João Paulo wa ku sungula lweyi a nga tirhela a misava hi sikunyana mangali mangaki okala nga hetanga hambeni lembe. Hi ku landzela ku tlhelerile kona ka siku ya khetiwa papa lweyi a fanela ku landzela kolaho kuye ku ya khetiwa Papa João Paulo wa 2. Kutani Karol u tila lweyi hi bulaka a yena nyamuntlha.

0: Papa João Paulo II ati hlawulile ku kumeka tlhelene ka ta kurhula ku fambisa makungu ya kurhula ntwanano ni ku vuyelana ka vanatiko ka matiko hinkwawo. A Mosambiki a tsundzukisiwa hikuva a rhangelile ni ku seketela mabulu lawa ma nga gama ni nyimpi ya vaxin'wana hi 1992. A tile atikweni ku ta pfuxela ni ku ta vhuselela a vukhongeri bya vukatolika hi 1998. A amukeliwe ha murhangeri wa tiko Joaquim Alberto Chissano na Dom Paulo Mandlati. A landzile a nkhondzo le dorobeni Nampula ni dorobeni Beira a gama a ta katekisa tiko laha yana a Stadio ka Maxava dorobeni ra ka Matsolo. Kambe vutomi bya papa a byanga byive bya ku tsakisa kusukela masungulweni. A ve ya kumana ni ku heketiwa xibedhlele makhambi male manyingi hikwalaho ka timhangu ta ku hambanahambana. Kusukela vutsongwanini a na li ni xivangu a nhlokweni, kambe a xi nga mu yalisi ku landza mitirho leyi a tibohile yona. Kambe hi sonto ya ugamu ka phasika ra 2005, papa João Paulo II a swi kotile ku huma a litlangini la nkereke ya Vatikano. Kulaho a katekise misava ni makholo, kambe a nga ha swi kotanga ku vula marito Urbi et Orbi, nga marito ya ku katekisa hinkwavo va kumeka laha tlhelweni. Hi ndzhaku hi siku la 2 Gabriel wa 2005 ave ikolano asukela a misava. Kama timi ya siku nyamuntla tsunzukile kubebuliwa ka papa João Paulo II murhangeli wa nkereke ya katolika hi xipimo xa 20 wa malembe ni 5 mpfhuka wa ku leha ku tlula hinkwavo van'wana. Matima Balu Alberto Mazanga Maduriko Matima Kumiswa Mari Martins Kavu Kavdeli Dra Mariamu Ibrahim.
1: Mutwile Matimu Yasiku.

Moinkisete langutela kuva xiyenge xa kendle mukawa namuntlha u ta va xi rhandzile hi ntambu swinene eka mintirho leyi ya Radio Mozambique Emissora Provincial ya Gaza ku nga le khale hi tatani nongoloko Journal da Manhã lowu yi ta va ntirhisano na Antena Nacional hi ta va ni xipimo xa mahora mambirhi lana ya ku lunghisela mahungu

0: Kaga, mwengisetu wa radio Msambiki, mso provincial di Gaza, humandumbeni ya swila ila, ambini umbu mambuma, humelala antangaleni wa TV, radio Msambiki, mso provincial di Gaza. Nyamundu, hivya kwa mwana ngonoko watavudao, itabula kenin TV, ya shienge isha atavudao, wakunene telo ra mutumi, hita kuyelana, ni tsamela ranhloko ambe ni muzimba kambe na shirana ngopfu mpimiso kumbe mialakanye dokotela Alif Dalet akona la michini ra dimsambe kuba ke ita bola ikola ka hungundlela leli vulaka leswaku kuni vabye ra kuvangiwa hiku khutetiwe hunwana kola ka nwanuna a hununa bya kwe byiva byinyamalala makale ivinda vindlingisa ngopfu kufambeni ka lembeleri se ingava itekile ku suyi swinene ni nkano wa makume wa vanhu makumanharu va sukela misava ikola ka kuva ku ni ku lwisana nambe ni ku karhatana hi mhaka leyi. Dokodela Alif Dalet ata vuya ata bula na hina sweswi hi ta rhamba Nicolas Mukhavele lweyi a nga ni rungula ri vulaka leswaku hakunene mhaka leyi ya endleka kwalaho ku ni ntsatsiwo wa murhangeli wa ntlawa wa Frelimo u tirheleke xifundzankulu Gaza.
1: Mukombisi wa bandla la Frelimo Ntsindza lomu xifundzankulu Gaza Lisinda D'Abreu a le karhi a vulavula hi kola ka mawunwa lawa ma karhi ma phalalisiwa ya ku yelana ni ku khwanyanisiwa ka swirho swa hununa hi ku khumbiwa ntsena. Alisinda D'Abreu a vula leswaku vahanyitiku ku laveka va ni a ntshimatshima ya ku tiva a risima la ku kala va nga hembi na a cukisisa leswaku a xa ntshimatshima ku laveka ele ku byala a kurhula ni ku ve ku phalalisiwa a leswi i nga ntiyiso. Alisinda D'Abreu a ya mahlweni a vula leswaku a swi twisiseki ku munhu hi ku khumbiwa ntsena a nga va a khwanyanisiwa swirho swa yena swa hununa na a vula leswaku leswo i mawunwa a ku laveki swi phalalisiwa hikusa swi nga tshuka swi onhetela vuhanyi byinene lomu tikweni. Alisinda D'Abreu a li karhi a vulavula eka vukoli bya mahungu ndzhaku ka nhlangano wukulukumba swinene wu endleke wa masiku manharhu lomu xifundzankulu Gaza nkarhi ya lunghiselaka a nhlangano ukulu u nga ta endleka hi agosto le xifundzankulu Manica.
2: Cuando a gente recebe informações, primeira coisa é pensar, será? Antes de começar a divulgar e espalhar mensagens que às vezes são mentiras, não são verdadeiras. E uma das coisas, nós temos que combater o guarda. Quando nós dissemos, nós temos que focalizar mais naquilo que é importante, naquilo que é essencial para o país, para a família moçambicana, uma das coisas é combater o guarda.
1: A ele, cara, longo local no marido, e a Alcinda D'Abreu, loko a li karhi a tsatsiya ku ve ni ku nyimisiwa mawunwa ya ku khwanyanisiwa ka swirho swa hununa hi ku khumbiwa ntsena.
0: Kutani hi ozelana TV ya xiyenge xa tavudahu kutani hi tirhisanaka ni hinkwaswo swiyenge swa mitirho xifundzankulu Gaza kambe na hi sungela laha ka xiyenge xa tavudahu a mfumo wa xifundzankulu lexi a bulura nyamuntlha hikuva ke hi ta vulavula hi mhaka yi voneka ka tikweni a xifundzankulu Gaza hi TV hi ta swi tiva kwala hikuva yena yena muchaviseki i vuvabyi kumbe i mpimiso kumbe mialakanyo hi TV
3: mhaka leyi a ya tiko la hina ntsena a ya nyamuntlha i mhaka se i sunguleke malembe manyingi ndzhaku matikweni ya van'wanyana nga lomu ka hina hi vula concretamente i Malaysia ni China laha swi endlaka ku ve ni vito la mhaka leyi hina hi xibedhlele hi vitana swaku i syndrome de koru a vito leli la koru li humelela hikuva lomu swi nga sungula kona va swi fanise ni nhloko ya futsu kumbe xibotse ntangu ka vona koru i nhloko ya xibotse kumbe mfutsu loko hi cuvuka nhloko ya xibotse kumbe mfutsu loko i chavisiwa nchumu nhloko leyi yo nghena phakati ka xikhambu hi laha swi endlaka ku ve ni xi nyikiwe vito leli la syndrome de koru hikuva ni ka munhu kumbe ka vanhu ku fika miehleketo leyi ya ku a vununa li nghena phakati ka nyama laha swi endlaka ku ve ni munhu a khoma koka leswaku swi nga nyamalala kambe hi nkongometo wa kona hi tlhelo la xibedhlele ni phindaphindala ka xibedhlele hikuva ni nga swi lavi ku ve ni hi swi interpretara hi xilandzi xa ka hina hikuva ni nga ka ni nga swi koti ku swi hlamula loyi a swi tivaka hi tlhelo lolelo a ta swi hlamula hi tlhelo lelo kambe ka mina hi xibedhlele a swi leswi i swilo swa ku a swi humeleli ishi heno sho kare shi humelela ka muganga wo kare hi xivangelo sho kare loko hi chivuka nkarhi lowu wa ku cinca ka matemperatura hina vavanuna in particular wa tshuka loko pfuka ni mixu kumbe wo tichela mati ya ku titimela kuma swa ku vununa la wena la kokeka litsongo hala hi xirhami a nga lo hi ku lo famba
0: ingihi
3: nhlokoyo leya xibodze leyi
0: kumbe ku chava leswi
3: kumbe ku chava exactamente entao hi loko ku na swin'wana leswi swi nga kona evuton'wini la wena hi nga khuluma hi stress hi nga khuluma hi ansiedad hi nga khuluma hi mavabyi ya nhloko loko swi li koho swa ku fana leswi yaku swi ku vala hambi hi swikarhato swa siku lin'wana ni lin'wana u pfuka wena u na stress xa wena hi ku nyamutlha gazolina li khwelile swa ku u ta mahina u swi tivi loko u ya nghena ku hlambeni direpente loko u cuka ey swilo swa mina hi nge swa famba swi engetelana ni mabowati wo lama nga kona se u sungula ku chava u sungula ku ba tinyanda maxi loko u fika xibedhlele ka lava fikaka xibedhlele hi languta a ku na ku famba ka vununa ku na ku famba ka swirho swa vununa entao i swilo swa ku hi tlhelela xibedhlele hi swi veka tani hi problema ya le nhlokweni un'wana swipetu psychological a nga li ku i swilo swa physicamente kaze swa ku swo humelela nyameni ka kunene i swilo swa ku swi le nhlokweni ntan'wu hi leswi hi xibedhlele hi swi vonisaka hi swona
0: dokodela a xibedhlele ku ni vudokodela bya ku tsalangana ngopfu swinene bya ku hambana byi tlhela byi hambanelana kambe mhaka leyi ta yi cha vuvabyi a vuvabyi lebyi byi amukeriwa hi vudokodela muni exipiritana ku nga va muongori wihi na wihi wa pfumeleriwa ku va amukela mbabyi ya kutani munhu wa kutani a va a mu fambisa byi amukeriwa hi mani byi fambisisiwa kwihi
3: hi tlhelela xibedhlele mun'wana na mun'wana loyi a nga ntirhweni siku rolelo kumbe lana u nga ta nghenela kona wa fanele ku ve ni a amukela ndzhaku ka ku ve ni a amukela yena wa swi tiva swa ku a rhumela ka dokodela wa xiyenge xihi xa kona kambe tanihi ku ve ni swi hlamuseleke wa xipedo psychological entao ku na va psycholoko xibedhlele ku na va psychiatra ku na va medico swigava swa ku hambanahambana hinkwerhu ya kombisana loko u amukeliwa hi medico general lexi a cuvuka kuma swa ku leswi lava psycholoko swi lava psychiatra entao a ta ku yisa lomu u faneleke ku ve ni u cuvukiwa kona kambe hi ku katsakanya mun'wana mun'wana loyi a tendelaka xibedhlele a na fanele ku ve ni a amukela loko swi nga li swa yena a yi nkaminyara ka lweyi a fanele ku ve ni a vonelela mhaka leyi
0: hi le makaya tanihileswi mhaka leyi hi sukela kaya hi nghena ndleleni yi kona ndlela dokodela tanihi leswi kombisaka a xibedhlele laha hi bulaka ya ku hi nga swi kota a ku levhela kumbe a ku endla ku va mhaka leyi yi nga pfami mhaka leyi yi nga karhati lomu tikweni hi li hi ritumi leyi hlungumisaka hi ntamu ku va mhaka leyi yi nga tiki
3: xa ku sungula hi ku ve ni a vanhu va va ni information kumbe ni mahungu lama vulaka ntiyiso ku yelana ni mhaka leyi kuva xin'we ka leswi swi endlaka ku ve ni mhaka leyi tika yi tala i ku hi fambisa mahungu ya ka ma nga leyi ya ntiyiso hi fambisa leswi hi swi pimisaka kumbe swi twaka lomu swi twaka kona hi gama swi teka hi matelefoni posela lweyi posela na luyana ntao hi byala ku chava akatiko ntao swa laveka ku ve ni hi veka mahungu lawa ma nga ya ntiyiso tindlela hinkwato u nga va hi lomu swikolweni ka maradio ka ma TV kun'wana kun'wana laha mahungu ma fanele ma fika kona ka xitshungu ku ve ni va swi tiva swa ku mhaka leyi i mhaka ku ve ni yo humelela psychologicamente kambe hi ka nyama ya munhu a ku na ku nyamalala ka swirho hi tlhelo la xibedhlele naswona hi fanele ku ve ni loko hi twa munhu loyi a nga ka situation leyi handle ka ku ve ni ya hi ya hleka ya hi ya wowotela hi fanele ku ve ni hi ya mi pfuna ku a rhula hi mu yisa laha a nga pfuniwaka kona a nga a ndyangwini wa wudawu hi tlhela hi pumba ku ve ni hi chayela a situation leyi munhu a nga ka lona hi fanele ku ve ni hi tshunetana a ku pfuniweni ka xibedhlele hi fanele ku ve ni hi ya kalimarani puri nkama lowuya munhu a le ka ku chava ba tinyanda loko se muya mi ya tala mi wotela mi wo engetela ku ve ni munhu loyi a nghena ka ansiedad ka paniko swi nga endla leswaku a ti vavisa kumbe a vavisa van'wani kumbe se hi sungula ku lumbetana hi dlayana for example na 74 kazi ya vanhu lava vavisiweke hi na 39 wa vanhu lava va luzekeliweke hi vutomi hi ku dlayiwa kambe hinkwaswo leswi humelela hi yini hi ku chava ni tihuwa leti humelelaka loko munhu a ku ni humeleriwe hi lexi ta hi fanele ku ve ni hi ya kalimara a munhu luyana hi mpfuna ku ve ni a fika ndyangwini na wodawu na hi zama ku ve ni hi pumba a preoccupation leyi a nga ka yona
0: kutani loko munhu a titwaka tshamela ro karhi hi ta ku alakanya pimisa swo karhi loko a ya mutini wa vudawu a nga kuma akulamuleliwa
3: wa kuma kulamuleliwa loko wa tshunela mutino wo dawo isolo swaku a swi heti nkarhi wa wukulu ku ve ni swi endlula buruke i ku ve ni hi kontrolara ku chava loko a nga ka kona ntan swi nga endla phakati ka ka maminuto ka mahora kumbe siku masimu mambirhi swi endlulile ku hambi hi kolomu makaya lava ka vulaka va nga ngheni lomu ka ku ve ni va holovisana va swi vula swa ku swi humelelile va tshama hi ndyangu va zama ku swi solva swa humelela loko ndlula siku la wumbirhi a wa ha twi nchumu swi nyamalalile swa ku swi gamisekwini a wa ha swi tivi hambileswi makazi ya kona ma kalaka buruke na verdade hi twa makazi ya manyingi maxi loko wo la ku tshunete kusuhi hi vona swa ku i mani na mani hi nga va pfumala
0: vo nyamalala
3: province de Gaza in particular Xibuto hi na nove kazi reportad mas loko hi ya ka pratica ku ya khoma swa ku hi lwihi ni wihi a vanhu va kona va kona hi nge hi loko sweswo swi famba swi vuya mas loko se swi vuyile a nga ha humeleli munhu wo bala swa ku mina swi vuyile swo nyamalala ntsena
0: i mahungu ndlela ya ku vangiwa hi wingi ndleve ra hava
3: exactamente
0: tayitiki kumbe mi ta va ni ri tilo karhi la ku engesela kumbe ra ku tlhatekela
3: xa ku engesela hi nga va ku ve ni hi tsundzuxana ku a swiheno swa hina a swi fanele swi va swiheno swa ku hi pfuna ku hi hluvuka vuton'wini swi nga le swiheno swa ku hi pfuna ku hi peta a ku hluphekeni kumbe ka tinkarhato hina Afrika ka Gaza hina xiheno xa ku tiva valoyi loko ni vona nchumu xa ku a xi nga lexi xi nga tshamisekanga vuton'wini la mina ni tsutsumelaka ku i manyani a nga ni loya ntan swiheno swa hina swi nga vi hi ndlela leyo sweswo swiheno swa ku hi pfuna ku ve ni kuma masolusao ya maproblema lawa hi nga na wona ka siku rin'wana ni rin'wana loko swi li tano hi ta pumba swiheno leswaku kholo swaku ni khumbiwe hi munhu wununa la mele fambile
0: nyamuntlha mungiseri swa ringana murhamba wa hina ave dokodela Alif Dahal twata mintirho ya ta vudahu xifundzankulu Gaza hi bulile hi ntlhamuxelo wa vuvabyi lebyi bya ku khutetiwa ka n'wanuna a va a twa a ku lahleka ku tumbela kumbe ku nyamalala ka vununa byakwe a hi tlhamuxelile a masusu ya ntlhamuxelo wa lomu swi sukelaka kona hambe ni swivangelo ka nongonoko wu taka muyingiseri tshembise ku va ke hi bula hi ndlela ya vuvhikeli hambe ni tin'wana mayelano ni mhaka leyi nyamuntlha swa ringana ku dya hi ku engeta hajajama.

Moingsetele kari pangalati wala na yi Rafael Klu wa tlelela nkata kunene nkari ile wa kuva ile ni vunwe ile ni kutwanana aka leswi hinkwaswo swi endlaka swa nga nuna ni sat ka makungula wa nga va boa ematshan'wini ya ku va hi tinyiketetaka ku ahlulela a mindyangu leswo a swi yakisi ku nga le khale hi tatani mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional

Mwen kse tuan Radio Mozambique emisor provincial ya ganza klonsa le Chile a yeneka maungu ya mishumla yi Fernando Mukanjwa le shifunzeni shashimbutu ka Gaza ta majela ta tanzoma akantengu wa 11,000 wavahanyi tiko lahantal wavona vanga karati wa itindambi lembe inga kalona tani hikula ka urangele madzana dzana ya magitare la wamanga gwaliwile ila wamanga luza ikula katindambi tiwonekeke ka makambi mambiri leso ave janeiro na março ungulele le palshule murangele wa xifundza xa ximbutsu lo ya tlamisela ka leswa ku kama siku mataka ta majela matakarata swinene ekola ka ku luza ka timbeu ka masimu ya varimi mamana ka sildambanza tlamisela leswa ku kama siku lawa varimi vatinyiketela ku byala lomu ka mincongo laha va langutela ka leswa ku nga tlhele ku oneka amati murangele lo ya tlamisela leswa ku mfumo u kariwe ya vela a timbeu a kuseketela ava bindzuli lava va hlanganaka ni swikarhato leswi. Man'wana mahungu ma vula leswaku ka mixuwa namuntlha murhangeli wa tiko hi loyi a nga ta rhangela ka mintirho ya ku pfula ka govela ya van'wamabindzu ka xiyenge xa vubasisi ni matirhiselo ya mati ka mpfhuka wa 2026-2036 machi wa ka ku proaguas lawa i makungu makulu ma nga bohiwa hi mfumo ka xiyenge xa uyavele la mati ni vubasisi hambi ni uhlayisi la malwandle. Tsalwa le humaka ka xilawu xa ntirho xa murhangeli wa tiko le vula leswaku makungu pro aguas mani a nkongometo wa ku veni ku hlayisiwa a mati a nga tshinya linene a xikarhi ka vana va tiko ndzeni ka mfumo hambi ni ku nyika vumunhu ni ku sikisela ka matshamele ya ku cinca ka tinguva nakona makungu lawa mayelana ni ku lavetela ka xuma ku seketela a ntirhisano wa swiwubyana ni ku nyika a nhlulelo wa vumundzuku leswaku xitshungu xi kuma a mati ni vubasi leli li tiyeke. Ka mixu wa namuntlha murhangeli wa tiko hi loyi a nga loseliwa hi maphorisa ya tiko la Mozambique hi ku hundza ka 15 ya malembe ni lin'we ya ku tumbuluka ka wona minkhuvo ya maphorisa yi tlangeliwile hi xihlayahlaya lexi nge 15 ya malembe ni lin'we loko ku tiyisiwa a ndzeni ka miganga ku herisa a mhaka ya vugevenga ni vamatisungi ku herisa a timhangu ta mimovha aswitaratwini hambi ni vuheriki ku losela ka murhangeli wa tiko a ku li ni nkongometo wa ku veni maphorisa ma tiyisa swinene a mhaka ya ku rhula ni ku tenga ni ku tinyimisela ka wona a ku fikeleni ka timfanelo ta vumunhu hambi ni ku tiyisa a wululami. Le xifundzankulu tete maphorisa ma khomile a ntsengo wa 35 wa vanhu ni 4 va hehliwaka ku veni va kumeka ka ubindzuli la hambi ni udzahi la mafole makulu ungulele le palixiwile hi murhangeli wa maphorisa xifundzankulu tete Mixon Afonso ekola ka ku hundza ka 50 ya malembe ni lin'we ya maphorisa ma tlangeliweke a sonto ya tol. Mixon Afonso hi loyi a nga tsatsiya xitshungu ku veni xi hlengela swinene ka ntirho wa ku paluxa hinkwalo vugevenga hambi a le uxavisi la swidzidziharisi a xifundzankulu tete se ma tshamisekile a mafambele ka buluwa a ka nambu wa Luxense a xifundzeni xa Majuni xifundzankulu Niasa loko kusukela ka n'hweti ya janeiro li ta va li tsemekile hikola ka timpfula ta magindlambeva ti vonekeke vahanyi tiko ka muganga lowu va vula ku veni hikola ka ku lunghisiwa ka buluwa leli swi tsemakanyiwile hinkwaswo swizathu swi yelanaka ni uxavisi ka bindzu la urimi ni ku fika emutini wa udawu u kumekaka a ntsindza wa xifundza lexi. A hi nga cukeni ta matshamela ya nkama dropa la 30 namuntlha li ta hisa ku ya fika 33 graus Pemba 31 Kavilankulu na Nampula 30 Beira na Kelimani 29 Inyambani 28 Kamaputsu ni Kanchanchai 27 Shimoyo 24 Lixinga 23 graus. Mwingset lawa ave mahungu ya mixu hi emisor provincial ya Gaza ingisa man'wani nkarhi wa ntolovelo.

Isedi kamukhandla kuthi bamnganga Msambiki. Ayamundla kamukhandla kuthi bamnganga Msambiki mtapangala twe mina Felizmina Momani. Ayamhlaba ngani vamina hitayenza kuya tiva Bileni. Bileni hayi humi handle ka Gaza kukumeka kola xifundza nkulu Gaza adzongeni katiko. Bileni ikusuhi ni mati kuvitaniwaka Praia de Bileni. Amati ya Praia de Bileni mani magandlati lamakulu. A Praia de Bileni ku nisima ngopfu swinene ku hi nga ringela tipexi kumbe makamarao kumbe hi nga tlanga wu na dara. A vanghana va mina loko a nga ti ku hlambela hi nga hlamba mavoko hi tlanga ni misava ya Bileni leyi a wu tshama yi basile ngopfu swinene. Vanghana va mina a mo swi tiva swa ku a mati ya Praia de Bileni mani munyunyana. A mati ya Praia de Bileni mani ma twakala munyu swinene. Mani munyu ku ma tlhangana ni mati ya Oseano Indico. Ina mngani wa mina mahlangana ni mati ya Oseano Indico. Kambe nyamhla mngani wa mina hi yeve karhi hi endla ya tiva Praia de Bileni. Praia de Bileni ku nga kola phakati ka ximfundza ku Lugaza mu nga endlisiwi mina Felizmina Momani. A Praia de Bileni ku sasekile ngopfu swinene hi nga endla hi makhambi lama taka vanghani va mina. Bye bye mngani wa mina hi ta vonana ka khambi leli taka.

Mina kasi iliyanzo lelunga kumeka uyilungisela kasi kula namuntla kasi bilani asasekele ngopfu swinene kasi bilani kumeka kolomu ka gazi oh nambimisano kohlwa ile ku kumeka ku alwandle leliya la ku saseka ngopfu swinene ina loko yi jika koleya ka masiyi leya a tshemba leswaku nambe mungani wa hina a kumekile a khumbuka swa ku bileni hikoseni ya ku nga ni lwandle hikwalaho ka mungani wa hina Filish Mina kambe ke mungani u nga khohlwi a namuntlha hi vulavula hi lisima la Nyezani ina phela Nyezani li ni lisima ngopfu swinene nakona tiva leswaku na mi loko u yi chava Nyezani swoswi phela na wa ha ku tswaliwa a ku tlhavile Nyezani ina u rilile kumbe u rilanga a swi tiveki kambe va ku tlhavile Nyezani hi xileswo yi lingani a lisima evuton'wini la hina hi ku na ya ha tswaliwa hi tlhaviwa Nyezani leswaku a Nyezani liya yi hi pfuna evuton'wini la hina hi xileswo nambi loko ku va ni mavabu ya ku hambanahambana ma nga kona ma nga ha tshuka kasi ma nga hi kumi hi ntamu ngopfu swinene hikwalaho ka Nyezani liya yo sungula va hi tlhavaka yona na ya ha ku tswaliwa a wu swi tiva leswo o ku ni mungani wa hina luya wa ku a swi tiva u vona li ni lisima Nyezani a lisima limbeni la Nyezani hi le la ku li yi vhikela ka mavagwi na mi nga li ku yi vhikela ntsena ka mavagwi a Nyezani ya tirhisiwa ku na mbe loyi se a vagwaka ya tirhisiwa ku va a munhu luya a kuma a murhi lowu lavekaka hikwalaho ka Nyezani swi endleka ku munhu a vagwa hi ntamu a kumeka ka ku vagwa loko ka ku a nga ha gwendi ku endla nchumu se hi xileswo va tekela ku teka Nyezani va tekela ku n'wi tlhavanya na kutsongo se a murhi loyi ya wu nghena ka muzimba wa yena se munhu lweyi a kumeka na hanya ka mavagu lawa wa nga ka wona hi xihandla se alelo hi lona lisima la Nyezani kambe ke mungani u nga khohlwi a loko u tshuka u kuma a Nyezani ndhawu yin'wani ni yin'wani swi tivi swa ku a Nyezani luya a wu kumeki ndhawu liyana hi ku u yo tshuka u vekiwa hi munhu ahihi i nga va ku swi yo phazamisa tshuka u cukumetiwa hi matshamelo yo ka leyi nga lemanene se hi xileswo swa laveka ku a loko u tshuka u kuma u susa u vitana munhu wa mukulu leswaku a ku pfuna a ku u cukumeta hi matshamelo manene hikusa a Nyezani i ni a tinghozi ta yona a loko u tshuka u yi kuma u nga tshuka u kumana leswaku i Nyezani leyi swa ku i tirhisiwile se u tshuka u ku ha mina ni twili lisima la Nyezani ina a lisima leli hi lona i na lalinene kambe ya muchumu hinkwayo leyi a yi endliwi hi hina yi endliwa hi vanhu lava va nga fundhisiwa a ku va va tirhisa a yona Nyezani leyi se swa laveka ku va loko yi tshuka yi hlangana na yona ndleleni kumbe ndhawu yin'wani ni yin'wani hi swi twa swa ku nchumu lexi i nchumu xa ku a xi laveki ku xi tshama a ndhawu ya ku vonaka yonge hi leyi se swa laveka mpela a ku va ni vitana munhu leswaku a ni pfunisa a ku susa nchumu lowu a ku vunga ni vavisi hikusa ku kuma lana ndleleni kumbe tindhawu ta ku hambanahambana ta ku a ti fanele ku i va koho ku fana ni xibedhlele a xibedhlele swa fanela ku yi va koho kambe ne li ndhawu ya ku yi nga vekiwa khwati se loko u kuma a ndhawu ya ku i handle ka xibedhlele u kuma ndleleni kumbe le kaya se swa laveka mpela ku va u vitana munhu lowu a mukulu a ku va a ku pfunisela kambe a dyondzo leyi i ni khumbukisile a lisimu lo karhi a n'wi nanga leliya la ku a lwa swi twaka ku tlanga a nga tlangi xitaratwini a lwa swi twaka ku tlanga a nga tlangi ni swikhwa a lwa swi twaka ku tlanga a nga khwelekhwele misinya ina kambe a lwa swi twaka ku tlanga a nga tlangi ni tinyezani leti a tshikaka ku tikuma na a nga ti rindzelanga lomu xitaratwini se hi xileswo hi ta ti dyudyanyana hi lona u nanga leli valini.

kunene na tshemba leswaku vanghani va hina va dyondzile xo karhi na mi ko va hi wu nangaleli se va swi tiva swa ku nada phela alana a swi laveki ku ni tlange hi minchumu leyi ya ku tsematsema ya ku tlhavatlhava a swi laveki nada ku laveka mpela a ku va minchumu leyi hi xixima leswaku hi nga tshuki hi kumana ni nghozi ya ku hambanahambana kasi a nghozi yin'wani hi fanelaka ku hi tivhikela ka yona i nghozi leyi ya ku tshwa i nghozi leyi ya ku hi titsema hi xikhwa i nghozi leyi ya ku hi tichela hi mati ya ku hisa yi nga kona ku tshwa mpela se loko ni khulume hi ndzilo ni khulume hi xikhwa ni khulume hi mati ya ku hisa leswaku a ndzeni ka mina se swa a sungula ku va nga guwa se ku va tilidinyoo ka ntlalo ku lo chelanyana mati kambe a no khohlwa phe nambi mati a ni nge se phuza swa laveka ku hi tsutsuma mpela ya ka ndhawu liya ya ku hisanyana ya laha kaya a ku va hi ganyana kutsongo naswona hi phuzanyana mati kutsongo a nchumu ku va mixo na mbo va mixo a mati ma phuziwa nakona ma endla khwatsi evutomini la hina ni ka muzimbo wa hina hi xileswo a hi tsutsuminyana hi ya twa mukhandlu ta maswekelo kasi laert wa ku rhandza ku hi swekela a rhandza ku hi swekela madedlela se ni swi tivi swa ku vhikile la ti hi swekela yini kambe na tshemba swa ku hi madedlela ta swi vona ko se ni yaha a loko se hi swi vonile ta swi tiva swa ku yi ncwini munghana wa hina laert a ngo to kumeka a hi swekela

0: Avuxeni mumiseti wa Radio Mosambiki emisorweni salaka gazi. Anyamuntlha ka mukandlu ta maswekelo hi ta fundhisiwa wo sweka anyamahuku hi vhovho ro xitaleni. Avuxeni vhovho ro xitaleni.
1: Lixile baba.
0: Njhani?
1: Ni bongo siya ni hlayisa. Khani mama.
0: Na ni bongo. Se vhovho ro xitaleni a ku va hi sweka anyamahuku laveka hi mayi.
1: Anyama ya huku ku ve mu yi sweka, ku lava ku sangula, mu yi dlaya, mu yi hlantswa be yi basa, se mu kandza xinyalani, mu yi chela xinyalanini lexiyani, ku hetanyana nkamanyana wa wutsongo njhe na xinghena a xinyalani lomu maphakati ka nyama liya ya huku lana u yi tsemelele be. Se u gama u hlantswa a pani ya la wena li woma lomu maphakati ka swifurhani swi tsananana wa tatu ku nyama ya bayizani yi na mafurha. U chela swiya swifurhani switsongo se u teka nyala u chela lomu maphakati lomu ya yi tshuka se u teka nyama ya wena u chela loko u na ximati xa wena wa tsemela nyana hi le henhla njhe ximati u chela kwala henhla laya u mbhonya yi tukura kolomuya se u gwavula u ta va swa ku yi hase a nyama leyi yi sasekile. Leswi swi tiyisaka swomi swi swekisaka swomi na madala huku loko ni la ku dya ni rhange leswo nini mahisa leswo khani mamba n'wananga.
0: Se vhovho xitaleni swa saseka ku hina vatsongwani hi ve hina yi dlayaku
1: a ku dlaya n'we mu dlayaku ku tula munhu wa mukulu a dlaya ku n'wina mahali vatsongo mali vatsongo n'wananga lava munhu loko u nga tshuka ku u tsemile laya yi suka yi tsutsuma huku ku laka munhu wa ku wa ku tiyela a yi khoma be a yi tsema a yi tsheka laha a futhi a kulaka yi bumba o yi kandziyela njhe yi nga ti ku bububu ku ta endla ku ni vanhu o yi khoma be sa yi peta ka bazi ya teka mata ku fumela a chela. Khani mama
0: vhovho ro xitaleni a ku ve u hi fundhisa u sweka a nyamahuku. Allo i ve mukandlu ta maswekelo ni nga mi lunghiselele ka siku ra namuntlha. Khani mama.

kasi hikuva u hi swekelile. Ngana yena la ya ri tinyamutla a hi swekelile nyama. Mungana, inje u tekile phepha la wena ni kaneta kumbe lapi ya wena u tsala khwatsi leswi la ya ri ta nga ha kumeka hi fundisa ku sweka. A loko u nga tsalanga u luzile mungana. I ku sa phela la herti swa ku ga leswi a nga sweka swona swi nandzika ngopfu swinene ku a ta vula ku ni ta tinantswa ni titiwa si no tinantswa ni to titiwa ni chani ku phuza mati hi ku a ku nandzika loko hinkwako ku nga famba ni mati se ni minta futhi mungana a vhiki leli a loko ni tshuka ni famba mahosi ni fika ni ku a ku humi nyangana ku sala a nyama iku a nyama leyi a nga hi swekela la yerti i nandzika ngopfu swinene kambe u nga yingisi khwatsi leswi ni nga swi vula swa ku loko u ya mahosi u ta yimbelela hinkwaswo leswi gaka swona a loko swi ya ndzeni swi ya gayiwa swin'we na munghana a swi hambani hinkwaswo leswi gaka swona swi ya gayiwa swin'we hikusa a muzimba wa hina phela i muzimba wa ku u taleliwe hi minchumu ya yinyingi lomunyandzeni lomunya se loko hi ga swakuga swi fika lomunyandzeni lomunya a swi hambani a ku na ku hambanisa ku u ginyama kumbe u gili a matsawu hinkwaswo swa patsana leya a leswi swi hambi na swi hambanaka kona hi la ka ku a loko se swi lava a ku hi pfuna xaka muzimba wa hina seke se swi kumeka na swi dividirana leswi hi xiputukezi va ngo i maproteina va ngo i manutrient na munghana kasi hi swakuga swa ko swi wa patsana se nyana swi patsana swi patsana se hi xileswo swa laveka ku hi tiva ku hinkwaswo leswi hi gaka a ku na ku hambanisa ahi kambe loko yo tshuka yo lava ku hambanisa nga khohlwi vulavula enyezani a nyezani yi ta ku kuma khwatsi hikusa se u ta kumeka na wu va gwanyana kutsongo se u ta kumeka na u nga hali khwatsi se hi xileswo swa laveka a ku u ve ni matshamelo manene ni magelo manene kambe a nkama se wa hi kama a na swi lava pheku hi bulisana hi bulisana hi bulisana kambe ku ni minongonoko yin'wana yi fanelaka ku yi tlhela yi hundza kwala 90.9 FM se hi xileswo hi ta tsutsumanyana hi tlangela a vahlanganisi va malembe

anongono kwa ina ufikile ba gumu mungani akasikula na muntu pangala twel mema tilde mungani kasilane nga kumeka yibula ili simala nyezani ungakhohle anyezani ashinlavi kuhicha anyi kulava ntsena kuhishi shima kuhinga itirisile yoshe nakona hi switiva swa ku anyezani lili sima hi kusaphela hi minkarhi yinyingi ya hi pfune utumini la hina na ya ha ku tswaliwa ku ze hi fika nyamuntlha yin'wana tiku hi nyime mali leswi hi ku yi kumile nyezani liya ya ku sungula se hi swileswo swa laveka ku hi tiva lisima la lona ina a chavisa kambe lini lisima handle ka leswo hi ve ni mukhandlu ku tiva n'wamusambiki hi nga tiva abilene nakona hi fundhisiwe ku sweka a nyama ya huku hi yena laerte loyi hi mu khesaka ngopfu swinene ni swoswe hambe mavoko phela ei se ni yo hlamba hi ku swi ni lisima ku hi hlamba mavoko kambe loko yi nga li leswo a ni nga ta hlamba mavoko ra na ha sala ni twanyana a ku nandzika loko ya ka huku ya laerte kambe o swi ndlulile hi ta yi kuma a khambi lelin'wani a rito la ntsongwani i rito la mundzuku bye bye ate khambi lelitala.

0: rumbo wako wadi bese nule nule yo kwata ni mwanana nyongovelo tetimela kwetu inga ikandela vanana nyongovelo
1: Katorze horas nem 22 minutos e te kuninga o change o ampela o ta ku kuvota ku hungata mukseti kadima ku ampana bana katona tuta kuna o chitrundi sana tuta ku ampela e kuninga tsumeri wa inene e ku oksela tsa ku dundu na kona na hi chigundi sana na hi chishusha ku ngako mukseti e la tuta ku ba hita kuninga mahungu Dan kang kamanyana ya tamisaka no yotsansa midi awa I Amelia Stevon alenga nilondete kempela ikusala koni chini ya bazara ikuni ya bazara mpela nga mahetita kuba unlondisela nga umbini tamba kemkatango

0: vakuzeli vabolwa amuwa dropanika chaichai vaomba tutokene nyamnova mtlawa wasimambana hibubata ngumadzambi a subzaset awa makumbisa kutitikuda Msambiki ni ya tikoni ka Maroks ka umpalasano wa matiko alitiku muhombe Afrika ngubolwa ya madzambi atanga ya ligumna mlembe ni mchani mambidi nyamnova mtlawuleya ukombisile ditikuda tu nguhawa tileveka ko ngukona kamusaka nguwa nyamnova mtlawa Msambiki uwe udingana ni mtlawa ditikuda Mali ngubolwa ya yumweyo wabanga bulani radio Msambiki wamatitokene nyamnova mtlawa wa madzambi a Msambiki ukombisile kutihita na kona ukombisile tutokene uuni matimba unga sakata kuwa upalisano ni mweni misa mitlawa yumene kakukasika wana upalisano uleya wachombo tutokene msanaka kuwa mtlawa Msambiki ulipekilwe ngu mtlawa wa Tanzania ngumabolwa mararu opata angulo nyamnova wakombisile tutokene kasi vanga chicha mazumbelo vekota kuwa vekala ngukufana ni mwenyani mitlawa matu awa maumbilu kasi ekungu Bonifacio Cardoso ni Gilles Bila vavanga wama tutokene kachichikati msanaka kuwa mtlawa Msambiki nyamnova udilingani ni mali ngubolo imweyo kawa mkama kuni kutemba tuto loko vachia masoni kukuti hita vanga sikota kasi kuwa the winner masoni kamitlawa wa Angola kamsaka nuwo wita nzilani okene vekota kuwa the pinda the kongoma kasi kachienge cha umbidi cha wana umpalisano uleya wa madzambi atanga ya digumna malembe ni mchano ni mambidi umehekela kuni ya tikuni kama roku shahoko tsangana lako mitlawa ya matiko o hambana hambana itiko mhombe Afrika ayengisi ni mwonelo a Bonifacio Cardoso ni Gilles Bila.
1: Os Mambinhas entraram com uma postura diferente, com uma abordagem de jogo mais madura e fruto disso Moçambique entrou a ganhar por um belíssimo gol, segundo a descrição do relato da Rádio Moçambique que estive a acompanhar atentamente.
2: Há que dar parabéns em primeiro lugar pelo o resultado vindo, não é fácil, mas depois de uma goleada e em seguida conseguir arrancar um empate. O importante é que a própria seleção do 17 conseguiu realizar o primeiro sonho, que era ganhar, mas não foi feliz de ganhar, mas não perdeu o jogo.
0: E de matui a Bonifacio Cardoso ni Gilles Bila vakuzela wa bola wa mua dropa ni kacha chai vachikomba kutaka maila ni kutihita kuwa kungaoneka nyamnova soto masonika mkawa wa mali buata kasi mkawa Msambiki wa madzambi atanga ya ligumna malambiri mchani mambidi kasi mkawa unga sota kuwa udingana ni mali ngu bolo yumeyo eko kamsakano wa umbidi msanaka kuwa kamsakano woketa mtlawa watu wadikuda Msambiki udipekilwe ngu Tanzania mbolwa mararu opata angulo kasika msakano wita wacho wana chiengichia mtlawa Msambiki una wawu palisana ni Angola wazi tatu wadu difikidia hiku kwa dona hebu watangu utawu eko kasika msakano wita wacho wana chiengichia loku mtlawa Msambiki uchihumela masoni ka Angola unga wakasi usikota kuwa upinda wia masoni kawana mpalisano wawa Mfumo wa distrito wa Chimbutu amua Gaza uzanisatito kene mazumbelo malalamile kasi kuwa kutaiswa masoni mkuu wa nguchia mocha mwa provincia wa misakano ya wagondi wa sikolwa akeno ulambika ditiko kasi misakano kona inakata mgivela wa atako hali ya dropanika Chimbutu kasi watangu wa kaveli wa bolo nguchia mocha wagondi wubata kasi ngu misakano yu hambana hambana ya watanisa midi vava kasi vanowa the palisana ya Chimbutu nzela ni okene kutumbulo wava ikuvona wano uumba mkao wa unia wakupisa provincia ya tu ka misakano ya ugumi ni mchanu ni uwe mwewo ikudesma sesto edisao ya misakano yo tansa medino mehekala ni ya provincia Inyambani ka mchumu wa agosto wa atako mtangili wa chikari kisuchata Sigondo va piani uchari disuru wa Chimbutu Flora Shumi awamba tokene kachikati va hiti salama zumbelo kasi kuwa kulula miso la mua kuno waku mahala kwa wana misaka wata nguti kampu takona Flora Shumi awamba tokene disuru wa Chimbutu ina amukela mchanu wa misakano ni yimbidi kaya ino wa ikumbiswa ekonguva gundi va sikolo wa chitu la misela kukongoma Inyambani hawa ngulima dawa akumpela koka voti va hangi va Chimbutu kuwa veseka tela mkuo wa bagundi va kolwa wata misakano yo tsanse midi ukatako mgivela uwa utako.
3: Hi amukele hi ku tsaka swinene a ku tivisiwa leswaku hi hina hi nga ta amukelaka a nkhuvo wa wukulu ngopfu wa xifundza xa Gazi hi karhi hi tsutsumatsutsumaka ku lulamisela ni tikampu leti ti nga lulamisiwa leti a hi nga ri na tona hi pfuniwile hi vaparseri va hina hi vulavula hi nge igreja katolika se hi nyikile kampu kambe a nkhuvo lowu wu ta sungula a kulubidi xibutu laha ku nga ta veni ceremony ya solene se hi hangalaka hi tikampu hi ku hlaya ka tona ku famba hi vona mitlangu hi ku hambanahambana ka yona hina hi xibutu hi ta nghena na yini set wa mitlangu hi nyimela ku va hi wina tanihi vinyi va kaya a hi navela ku huma kule hi ku endla koloko hi lava ku khutaza vapurisori va hina lava nga phakati ka ntirho lowu a ku va va swi endla hi nkhinkhi swinene leswaku hi nga tshikisala ndzhaku hi navela ku va hi ya fase national
0: i timatswi a Flora Shume mutangeli wa tshirini swa tasigondo vaphiani uchadi swito chimbutsu a chibata nkulula misalaka nkhuwo wa vagondi va sikolo akhe nulamu ka ditiko kasi misakana kona yina ka wa ikhata mugivela wa atacom hahandze ka hale ya chimbutsu misakano ya vagondi va sikolo ku tlula misala kongoma inyambani yina wa yimahakela kambe ka mashiritu a chaichai chongweni mandlakazi limpopo hambi ni bilene vengiselo tembeka va radio msapiku gaza ngunzela iye heveka pontu final mnongoloko watu wata misakano iyo tsanisa mbidi haka msato tokene vakuzela wa bolo mua dropa ni kachachai wakomba kutsaka mailanduko haka kuwa nyamuno wava mkawa msambiki wa mazambi adi kumula mlambiri mchwani mambidi kumisa kwa provinsi ya tuka mpalsanu wakani ya Maroks uwe udingana ni mali kukomba kuchukwala msanaka kuwa ulipe kilungu Tanzania nguwa bolo mararu opata angulo mfumo wa chimbutu utsanisa tokene kachichikati utihita kongoma kuwa ulula misela mazumbele otse kuwa misakano ya vagondi va sikolo ino mahekela hale ya dropa ni ka chimbutsu nguchie mucha khen ulambu ka provinsi ya kukongoma kulula misela mkuu wa inyambane wa misakano ya vagondi va sikolo ka sikulula misela kakona kutsimbele ngutinzila tia ti lavekako iwe misungo ya mlongoloko watu wata misakano yo tsanisa mbidi nyasu ubindutwe nakona ukombisa lungungane Rosario Madad mtumisa kuloti Joaquin Gaspar Zungane atika michini mai wako ulimi wakari kutala dana netau engset nitsikara

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati AZZ yowuyelela ungayiko nikolera.
1: Majandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala ya mati masengaletela nakuka wona hafu hinawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
0: Kula kwake mukisetho tivikela kamalo ati dzedzedze tivikela kamalo ati ngava yowuyelela yo udenikuwa saka simpela mpela. Tinitsimanga tutata nane kwa umanikana uchi ekula. Sakuja sawena ingaba matawa ingaba hambi nguma kofu kweko ni swan si unabala kukuba ubika ufana kuba kempela ulamtsela hambi kuba ubeka ka kalua nuona unga basa matiyo sela ufana kuba umahalis na usisena sela maila nukuba utifikera ka maluati kwa manabana mka ona kambike Sengela ka kufikela utumi wawena nuangwa ya wawena kusa loko chuma heto utemisa kuba zibelo mwayana kawena idiwa yi wa inene utumi nuona idiwa unene.
2: Matiyo basa kutemisa utumu wawena. Tivikeli bimi wa ya tindambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Hambi kuba maditetwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Telama tewe naka cheche chinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli kamala tu uyelela ni kolera.

18 horas e 16 minutos, e a maçã que sete na Chocpanglata, e tá ni salan ka zibaiwa, e nga kata na yungu, 13 horas e 55 minutos, kuba ke, kuskakal, nava inisa la bafu, e tole mla xuchangan, kuba, va ku pangalat, mkseti wa Radio Mozambique, emissor provincial Yagasa, mamen kumbe, akane kuanya kakarat.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Ika dizendo que já Moçambique é em Camaungo e as funções com o Gaza.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mwingi seti ya kulosa ni kukoweza la kanilongo loku wa maungu ya siku dranya munta. Anga la ukume na ntlanu na manaru kamushijashi hika lembela 2026. Shifunzeni shaka masanje na mwalungu ka shifunza nkulu Gaza. Mupolisa jwati kudukari duendla vushopa shopila kutumbula majamba nlawa masuseke vutomi jwa wanuna wakukari. Mintiru ya tavudao shifunzeni shashi mbutu ilei ilanza kata vuhlototeli la kujundisa tindjala takulusa na nima wadwi ya zedzezi. Leti. Iti nthoko makata la wanima wanu maungu itakana wanaka busiku duanya muuntla la wamalula misu wa kena matatila makumbisi wa Belarmina Nyantumbu kavu kavutela marituni mfuma ulula Mariamu Ibrahimu. Shifunze ni isha kama sanje na mwalungu ka shifunza nkulu Gaza, vupolisa jwati kudukari duendla vushopa shopila kutumbula majamba ni masuseke vutomi jwa wanuna wakukari. Lua etela kani entele lula maungula wa imu ashklori Mario Martins.
4: Vupolisa jwati kushifunza nkulu Gaza, jukari rikakelisa kujonza na minu kushopa shopa kasi kutakuma vanu vadaeke nuna wakari le kama sanje na inzako vavamutelekela amova nishwana shilu sa kudura. Murangelo ya shengi shantere zana wupolisa nishitsungu mtinukulu wupolisa shifunza nkulu Gaza nkulu kumba karuzu makuwa kwa avuli leswa kumakali njikili makareka usiku la vaji kumutela kama ridri mataile ni ya indru humula kayona kasi inzaku loko atava humili wavava msusa hutumi wamutekela shidwa lizi. Nomulou, karuzu makuwa kwa avula leswa kumakali ikumeka manleini kami minti lei fambaka ntavu shopa shopi ambeni ujunzi idra davu jambani kasi kutakota kukumiwa vanlava inzaku wavuisilu wakata vutitc.
5: Mas em termos de institucionalização do Esquadrão da Morte, não tenho nenhuma referência, salvo opinião contrária. E cabe a essas pessoas ajudar as autoridades a identificar os componentes desses Esquadrões da Morte. Nós, quando recebemos um queixoso, não procuramos saber qual é o partido que pertence. Simplesmente recebemos o caso, identificamos o queixoso e andamos atrás do caso. Agora, o que nós temos que ter em conta é que ocorreu um crime. Esse crime tem que ser esclarecido.
4: Aí, longoloka, na marita, morangelo, a xeng, standre, sana, chutsungu, nivu, polisa, mtunuklo, polisa, chifunza, nkulu, gaza, kulukumba, karujuma, kwa kwa. Lokwa, tamushel, ta, kudawa, kanu, na mungwe, leka, masenjen, chifunza, nkulu, gaza, ava, adilwa, shakwe, kutafika la, kwa la kumise, kumiwalava, vavangeke, komboliri.
3: Ileka 19h jitlatika la 3 minutu jikari kufikisa la maungu ya vusiku ya msoro provinciali ya Gaza. Mintiru ya tavudawu shifunze ni shashi mbutu ile ilanza kata uflototeli la kujundu satindela takulusa na nimabadu ya ZZ Rostino Botela.
6: Shimunza shashimbutu shikomba kukupuka ikatintla yuta mabadu ya ZZ lana kutako na kutotuluwa letitele na kukambe ni Jones kakuva kutawa kulusiwa ama vajilawa kambe iloko kujukisiwa eka tumwetiti na harta kusunguna kale mbele linga kalona lana kuwenluwa eke shpimu shagu tula nchanu wa makulu na makulu mambiri ya vavadzi vazezeze ni ntlanu madzana ni muni lava va kumweke na swikomba kutlula dzana la 2% loko fanantswa ni nkarhi wo fana lembe runtse ku vanhu loke kutlula makhulu mambiri wa vavadzi. Murangeli wa ta vudao wansa tenkutirisa ni shitungu shimbutu. Hatlamisa leswa kuwa shivangelo iveti ndambe leti tuwane kake shifunza kulu Gaza isungu tini nyinyankulu lava unteki na kona Jose Murona wa tlamisela leswa kuwa anzebula ta vudao ndawuliana ile itako na iendla anzotelo lumgangeni melanikuwa kupalushua arisi mala kutirisa mchikitelo kwa kutubikela ka mavadwi lawa ni kuwa kulanziwa vubasisi.
7: Ambile shitla tinga kwela
4: xifundza xa Udawu a kuvelenge ni loyi angalova emavagula kambe ke na kumavagula wa makhwelile kusa a district la hina helele lenga vele nalona u le kumwele hi timpfula ni tindambi hi mfuka wa kuleya leswi swi nga tsindzisa ku va tinyo tin'wanyana ti dilika vanhu van'wanyani va huma makaya lomu va hanya kona va ya tshama amasentro van'wanyani kumbe pakathi ka tixaka tin'wanyana se ndlela leyo hi vona leswaku va mamedida lawa ya ku ti fikelela a mavelengi lawa ma veleki manene na hi ndlela leyo nakona ku tala ka mati hi swilo leswi swi maka ku va a tisuna ti tswalana ngopfu swinene ti tala a phakati ka muganga
6: marito malombaku murhangeri wa ta Vudawu wansati ku tirhisana ni xitshungu ximbutsu Jose Murona loko a vulavula hi ku khwela ka tinhlayo ta mavabyi ya dzedzedze ndzawulo ya na lombaku xifundzankulu Gaza
3: Averu chino botela kusukela xifundzeni xa ximbutsu loko a hetela ni ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va kumaka mavadu ya dzedzedze xifundzeni lexi kusukela nyamuntlha xifundzeni xa Gijani hi lomu ku vekisiweke mali yintshwa ya ku hakela mali ya ntleketlo yentelelo la mahungu litana mwaxikulori Alfredo Muyanga
7: Mwingisetu ya milosa shifunza cha Gijani kusukela kana muntla kuni male yintshwa ya ta ntleketlo kusuka Gijani ukongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana murhangeli wa xifundza leswi a karhi a tsatsiya xitshungu ngopfungopfu lava va tirhisaka mimovha ya ntleketlo leswaku va va paluxa a vatleketli lava ku hambana ni ku va va tirhisa timali leti ti pasisiweke hi wazihlanu va tirhisa timali ta ku hambana kumbe ta ku kula leti se ti pasisiweke a ntsatsi hi lowu u karhi u kombisiwa hi murhangeli wa xifundza xa Gijani xa Mugabe hikwalaho ka ku va mufulo lowu ku sunguleke mali yintshwa ya ta ku hakela a mimovha ya ntleketlo lana a xifundzankulu Gaza mhaka yi vangiwaka hi ku khwala ka mali ya nxavo wa maphalafeni leswi hikwalaho ka nyimpi leyi ku nga karhi yi voneka na le karhi yi lwisana matiko ya Estados Unidos bya America Iran ni tiko la Israel Jaime Mugabe loko le karhi ya vulavula ka kola ra Mozambique a swi nga tala leswaku mfumo u vekele tinhlari leti nga tihlo ta ku va ti cuvuka hi ku hetelela mayelano ni leswi mali ya ta ntleketlo kosisiwaka xiswona ku va ku nga honeki lava va nga ta va tlulisa timali Mugabe loko le karhi ya vulavula a swi nga tala leswaku swa twisiseka nakona swi le ku khanyeni leswaku hikwalaho ka ku tlakuka loko ka mali ya mimovha ya ntleketlo leswi a ta sani songo fusukulu ka pakiti la vangitiko kambe eli vanga bandlukana hikusaleso hi leswi swi bhungiweke ni mfumo na swi le karhi swi vangiwa hi ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni
8: vandzhaku ku mapasisiwile yinge swileleti leswaku hi fanele ku va hi mapaluxiwa leswaku vahanyitiko loko va pfuka hi sekundafera hi vulavula hi siku la nyamuntlha sekundafera va swaswa ku kusukela loko kusuka Gijani u ya kwini kumbe ya mbangweni kumbe ya ntomanini kumbe ya ka xoko i mali munhu lowu fanele ku va u hakela a ku nene swimahelikini swo sweswo na hina hi lava ku va hi titshemba leswaku a kunene leswi nga twana na swona ni vatleki leswi taka swi humelela hi vekele vana kulori va hina hi vulavula hi ndzawu leyi vonelaka ku timhaka ta vutleketli leswaku va cukisela hi matihlo ya ku vona leswaku a ku na a leswi swi boheke tanihi hi mapresu hi lawa ma aplikariwaka xana na ka swo swa swifundzi bandleve ka vatleketliwa leswi hi vulavula hi mapasajeri leswaku hi fanele ku va hi tivonela tlhelo kambirhi loko na leswi swi vonaka swaku hi fanele ku va vakobradori va hi byela kumbe va fambisa va hi byela swaku kasi mali leyi boyiweke hi ya kona fundzi va fanele ku va va na maketa a mali lani moveni ya vona leswaku un'wana na un'wana a kota ku va swi vona fundzi a maphepha lawa hi nga pasisa hi wona hi bixi a xitambu xa hina xa mfumo leswaku hinkwan'wu a swi tiva swaku hakunene leyi hi lona phepha lelinene lelelelinene leswaku hinkwaswo mali leswaku hi vhikela leswaku nga tshika ku humelela vanhu lava nga ta va timaa va sula voya ku va va sula xitshungu xa hina leswi ka swi nga tshamisekanga
7: marito ya murhangeli wa xifundza xa Gijani Jaime Mugabe loko a le karhi a tsatsiya vahitiko ku va va nga bandlukani hambi ku va va paluxa eka mfumo vatleketli lava va nga ta ve va tleketla hi matleketelo ya ku hambana va le karhi va tlakusa timali ku hambana leti ti pasisiweke ni timali leti ta ntleketlo ti sungulaka ku va ti tirha namuntlha lana a Gijani ku vulavuleke Alfred Muyanga
3: Loko hi tlhelela xifundzeni xa ximbutsu hi ya kuma muhaxikulori Roshino Botela loyi a tlhelaka a vuya a ta hi tlhantlhela lawa ma vulavulaka hi ta ku kasi ta mitlangu ya ku tiyisa miri.
6: Mfumo wa xifundza xa ximbutsu u tshembisa leswaku va se swi lulamile ku va ku ta va ku yamukeliwa a mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolo. I mitlangu leyi nga ta va i sungula mugqivela lweyi nakona ka ku va ku ta va ku yamukeliwa a nkhuvu lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza.

0: Vurhandziwa, a ku ni Sels.
1: Mani?
0: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
1: Ah, Sels, go baba yi sa lava.
0: N'wana wa hina yi jadini.
1: A nga titwi gwazi ku ve nanga. Ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze?
1: Ya, nakona ha zela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo. Go.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
1: Yi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: A ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
1: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa wudawu.
1: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape e hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa ni nga dlaya.
3: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayo ya vunanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

21 horas 58 minutos, ngal kale te kuma maungu ya 21 horas kulanzele tangena ka shtiku shadzongene.

0: Vamamani vambiri va le tikweni ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu na va rhwexiwaka nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha timbangi. Mhangu ya mafa a xifundzankulu Nyambana yi dlayile munhu wun'we. Huvo ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu yi tlhele yi kombela ka mfumo a ku va ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Vurhangeli ra ta vukosi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ka nguva leyi ya ta vuxavisi hi tsemakanyaka va kunguhata ku va va ta xavisa ku tlula 3,500,000 wa matonelada ya bindzu ra masimu. Ku tlula 11,000 wa vana axifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti tinharhu ti taka. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta titshokovetelaka ku nga ri khale kwala ndzeni ka xitiko xa Dzongeni. Vana na yena.
1: Timoras e 13 minutos da vida em Timani em Comgopsenene, Kungekali e Tekele em Zamba, a Kuvami, Samacheni Kuvami, Kumekana Hene, Kantos San Maputo Gaza na Inhambani, Kuene Wali Kufulakas como Chaco, a Kancha in Chaika Gaza em Yambani, Iloyo Hoyo, Mintizumi Ashua Kusukela, emissor provincial de Maputo, Adropene Jamatola, Riachaque 102.3, Ne 1008K, Onda Média.
2: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki, emissor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31

0: ripelile mwingiseti wa kurandzeka va mamana vambiri vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa na varhwexiwaka minandzu ya vuxavisi ni vudzahi bya timbangi. Mhangu ya movha exifundzankulu Nyambana yi dlayele munhu wun'we. Huvu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu yi tlhele kombela a ku va mfumo wa tiko wu katisa hi ntsima vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Vurhangeli bya ta vukosi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ka nguva leyi hi tsemakanyaka ya ta vuxavisi va kunguhata ku xavisa ku tlula 3,500,000 wa matonelada ya bindzu ra masimu. Ku tlula 11,000 wa vana xifundzeni xa ximbotso xifundzankulu Gaza va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti ti taka. Muyingiseti wa ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta titshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa dzongeni xa namuntlha dzoito ka mjexihi a nga mayi wa 2020. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo, kasi David Ntimana yena a lulamisaka a tlhela ku kombisa hi ku navelela vuyingiseti lebyinene. Ripelile hi sungula hi lama vulaka leswaku vamamani vambirhi vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu na va rhwexiwaka nandzu wa ku xavisa ni ku dzaha timbangi. Mahungu lawa ma tshokovetiwa hi Veronica Sidumu.
1: Vamamana lava na va pangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va chuketiwile eka ndzelekano ya Goba xifundzeni xa ka Namahasha. Na va ni 10 wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisativa swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputu Karmini ya Leti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha yi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini.
2: A va teka adroganis va leyisa district lab 1 va lava ku a nyiketa mun'we wa bava. Intawa loko a va lava ku a nyiketa mun'we wa bava hi na maphoyisa nkamba lowu hi nga va nyimisa hi swi koti ku hi va sencha. Loko hi va senchile kambe va kuma ni droganis. Ka nkama wa sweswi va kumeka a district la Namahasha a droga kambe li kumeka a hala district la Namahasha para li kota ku li va responsabilizariwa hi vugevenga le la ku va famba va xavisa va konsumira e kambe va xavisa timbangi.
1: Loka ya mahlweni ka rumini ya leti a hambi nkatsakanyo nene ya ncholololo ku landziweke hi vakristi va kereke ya katolika ku ya a santuari Nossa Senhora de Fatima ka Namahasha ntirho wu landziweke vugangwini bya vhiki.
2: Ni mbala swa ku ina durante ka peregrinação para distrito lá na Mahasha, a vacrente vai igreja católica, va peregrinar bem, a kumelela nga muchumi ya ku karata, ni mbala swa ku ina hi kuma nga muchumi ya ku biha hala na Mahasha, na hambi ka ku famba, na hambi ka ku vuya, kambe hi na maphoyisa hi kumeka 50 timbangu para hi kota ku hi kontrolala ku nga humeleli a vugevenga, ku nga humeleli a tinghozi. Ni mbala swa ku a vanhu va fikile ku mi debisela hikuva a yi resebelanga a manotisa ya ku biha ya khensa, kambe vakrenti va igreja katolika va nga ti komportara kumi devisel para ke a misa ya vona a hala na Mahasha i famba i kurela kumi devisel.
1: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputu Karmini ya Leti ni nkatsakanyo ya mintirho yi landziweke hi maphoyisa ku fambeni ka ku hela ka vhiki.
0: Mhangu ya movha xifundzankulu Nyambana i dlaye munhu wun'we ku heleni ka vhiki. I mahungu ma tshokovetelaka hi Isaura Antonio.
3: A mhangu leyi hi leyiwonikileko aka Strada Nacional numero 5 aka muganga wa Liberdade, laho a mufambisi wa movha a kumekileko na ya basinya wun'we na ya wulawula ya kasia andzhaku ka leswo a luza a vutomi. Andzeni ka yona mhangu leyi vanhu vambirhi kambe hi lava va bayisoleke nguvhu kutani kambe ni ku gweheka swin'wana ni swin'wana swin'we ni yona a movha lowu. A munyikeli wa mahungu aka muti wa maphoyisa lomu Inyambani Adelit Ofumani i wuli leswaku a xivangelo xa mhangu leyi swi sukele nguvunguvhu laka ku tsutsumisa a movha. Hi mahela leki yena a siya gezo ga ku laya a va fambisa movha ka swi kota ku landzisa a mafambiselo manene andzeni ka switarato ka swi kota ku vhikela a timhangu
4: ka mhaka yima hi xi maneka hi necessidade yaku chisimama chigondisa vatsibitisa vamovha kasi vachimaneka vachihlonipha timhaka ta mavelocidade no tsimasinale ya transito ku sachiwana mhangu ya movha yi mahikile nkuva mhaka ni ya velocidade excessiva kutanto mhaka yi hikarata ngoto kambe simama chigondisa vatsibitisa vamovha kasi vachikota ku respekta mavelocidade ya movha
3: akutsika ka xikarato lexa mhangu leyi ya movha yena i wulile kambe leswaku andzinika simana leyi yimbelileko laha va nga kumeka na vakulungela alembi ga kumbwa ka periyeme yena i te swi fambile khwatsi
4: livhiki ti nga maneka lesinga na masituasao o hambanahambana vabota criminalidade khanga maneka masituasao criminal
3: aderito fumani munyikeli wa mahungu aka mutwa ta maphoyisa lomu inyambani
0: Huvu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundza nkulu Mapotso yi tlhela yi kombela ka mfumo akuva ku khatisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. Fernando Sidumu.
5: Huvu ya vatsongwana hi xiyimo xa xifundza nkulu Mapotso yi ya mahlweni yi kombela ka mfumo akuva ku tshimamisa eswikhatiso ka vanhu va yaka mahlweni hi ku hoxela timfanelo ta ntsongwana ka swiyenge swo hambanahambana swa vutomi. Ku va sindzisa ku va va tirha, ku va rhuma ku va va xava emabyalwa ni timbangi swin'we eka swikhala leswi yaka mahlweni ku xanisa evatsongwana ka muganga lowu wa tiko matshamela ma endlaka leswaku ku kula ka vona ku le mhangwini. Swikhalo leswi swi kombisiwe hi mutshunguri lweyi hi murhangeli wa huvu leyi a xifundzankulu Maputsu Lato ya Xiviti ka murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi ku siva emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputsu.
6: Referimos-nos aos casamentos prematuros, trabalho infantil, tráfico e violação sexual de menores, venda de bebidas alcoólicas e drogas, grandes distâncias entre as escolas e as nossas casas, falta de espaços recreativos para as crianças, deficiente saneamento de meio escolar e acesso à água potável em alguns distritos e melhoria do atendimento especializado para crianças nas nossas unidades sanitárias.
5: Eu ia angular os calês. Murhangeli wa xifundza xa Matsolo Gideon Mushila hi loyi a vuleke leswaku mfumo wu ya mahlweni hi ku tirha swi nga ndlela ya ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va yaka mahlweni hi ku hoxela etimfanelo ta ntsongwana exifundzankulu lexi.
7: O Parlamento Infantil Provincial constitui uma plataforma de diálogo e cidadania criada para incentivar a participação ativa da criança nos assuntos que dizem respeito ao seu presente e ao seu futuro. Por isso, como governantes, temos a responsabilidade de continuar a criar estratégias e mecanismos que garantam o desenvolvimento saudável da criança, promovendo os seus direitos, ouvindo as suas preocupações e valorizando as suas contribuições.
5: Nhlengeletano leyi yi nga ya vuntlhanunharhu ya Parlamento Infantil a xifundzankulu Maputsu yi endleki ndzeni ka swihlahla swi ngo matshamelo manene ya ntsongwana ku tihindza ka hina namuntlha mundzuku ni masiku hinkwawo.
0: Vurhangeli ra vukosi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ka nguva leyi hi tsemakanyaka ya ta vuxavisi hi kunguhata ku xavisa ku tlula 3,500,000 matonelada ya bindzu ra masimu. Fernando Sidumo.
5: Ntsengo lowu wu kombisa eku yehla hi u midla wa matonelada ya ta mihandzu loko ku fanisiwa ni nguva yi hundzeke ya ta ku xavisa swa ta masimu ka lembe la 2025 laha wu xavisiweke ekusuhi ni 4,000,000 wa matonelada ya mihandzu. Leswi swi kombiseke leswaku xifundzankulu Maputsu xi swi kotile aku bindzula hi nhlayo ya 7% ka xipimo xi nga ha vekisiwile. Tindhambi ti vonekeke hikwalaho ka timpfula ta maghindza mbeve ti veke kona lembe leyi hundzeke ni ku sunguleni ka leli swivuriwa swa nga leswi swi hlengeleke hi ntalo a ku ehleni ka ntshovelo lowu u nyimeriwaka ka nguva ya nyan'waka ya ta vurimi hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tani ku vula ka murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Thuli loko a vulavula exifundzeni xa ka N'wamba eku haxeni ka nguva leyi timpfula leti ti endle eku luzeka ka 73,000 wa magitari ya mihandzu ya ku hambanahambana laha ka wona 35,000 a lele wa maluzeke hinkwaswo. mayelano ni mhaka leyi mintirho ya Radio Mozambique yi twe emarito ya Rafael Sikela, yena a nge murhangeli wa makooperativa ya ta varimi hi ximi xa xifundzha xa ka N'wamba, lweyi a vulavuleke eswikarhati va hlanganaka na swona ku va ntirho wa vona u famba hi tindlela tinene.
8: A swikarhato leswi hi hlanganaka na swona ngopfungopfu hi lani ka vuxavisi, ha ti tlukulutela ha xavisa swimbutana, hi xavisa swihon'wana, hi kota ku byala manji. Loko hi byala hi gama hi tlhela hi ya tlhangana ni lava hi xavaka ka vo timbewu, ni vulavula hi timbewu ta mazambana, ni vulavula hi timbewu ta swimati ni mapimenta, hinkwaswo hi swi xavaka Juni. A madubu hi ma xava Juni, a mimirhi yi vuya hi Juni. A loko hi tlhela hi ta kompitira na vona, a hi kumi timali ta ku va hi ta kota a ku tlhela hi fambisa a ntirho wa hina u ya mahlweni, hikwalaka ku hi minkamambenyani hi ya xavisa hi tipurayisi ta le hansi, hikwalaka ku va na vona va peta minchumu ya vona lomu Mozambique, va nghenisa minchumu ya vona la Mozambique. Hi xavisa hi timali ta le hansi ta ku a ti koti ku va ti vuyisela swimalana swa swimbutana leswi hi nga xavisa swona. A wu rima ri yi phambeni ro tama ku yehla lomu kaya ka nguva leyi ya nyan'waka. U atrasado, u trazarile hikwalaka timpfula, hi ve ni tindhambi. Ndzhaku ka tindhambi loko hi ku a tindhambi ti fambile hi zama ku tlhela hi pfuxetela, ku kumeke swa ku a timpfula leti tinaka a ti nyimi nkarhi wihi na wihi. Ku na mpfula nkama lungu wu lava ku hlakula ku sungula mpfula, u ku lava ku vhuthela ku sungula mpfula, a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene. Hi nyimela swa ku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina.
5: Marito ya Rafael Sikela, murhangeli wa ta mihlangano ya varimi hi ximi xa xifundzha xa ka N'wamba, loko a vulavula hi swikarhati va hlanganaka na swona a ku landzeni ka ntirho wa vona wa ta vurimi a xifundzeni lexi xa ka N'wamba.
0: Na ku endlaka leswo a xifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza, ku tlula 11,000 wa vanhu va ta tshika va xanisiwa hi ndlala ka tin'hweti tinharhu ti taka. Carlos Matsinya.
9: A xifundzeni xa ximbutsu kwalano xifundzankulu Gaza, a ta majele a ti tshamisekanga eka ku tlula 11,000 wa vanhu, ku tala ka vona a nga lava nga xanisiwa hi ndhambi tani kula ka murhangeli wa xifundza. Madzanadzana ya magitari lama byaliweke ndzhaku ka ndhambi leyi ma luziwile hikwalaho ka mati lama tlheleke ma nghena. Kasilda Bans a vula leswaku ka tinharhu leti ti landzelaka a matshamela ma ta tsondzoma hikuva vanhu va luze hinkwaswo leswi va nga byalile ndzhaku ka ndhambi, kambe hambiswoleswo a vula leswaku a varimi va karhi va tlhela va byala lomu enkoveni, nakona va nyimela ku va ku nga ha tlheli ku vonaka mati. Vula nakona leswaku mfumo hikwalaho ka xibyana xa ta vurimi ni vukosi u karhi u seketela hi mbewu ndzeni ka ku va a varimi va pfuxeta vurimi la vona.
10: A nkarhi wa sweswi a hi le ka matshamelo manene hikwalaho ka swakudya, hikusa hinkwaswo swi fambele ni mati, na swi fambele ni mati hi khensa NGD loyi a nga karhi a hi pfuna hi lani ni leyi a hi hinkwako, hikusa hi nge swi koti hinkwako. Kambe kutsongo wa swi kota ku a tela a ta ta hi nyika swakudya, hi nyika lani, hi nyika leyi, hi nyika kun'wana. Maorganizasawu man'wanyana na wona ma karhi ma dama ta ta hi pfuna a kuma hi nyika ya swakudya, ma hi pfuna hi leswi ni leswiya. Hi leyi ngi ya khalo ta hina hikusa hi ve ni andhambi liya yi nga ta ta yona telela swo tala, yi hi veka matini ka tindhawu tin'wani ta ku a hi koti ku hi nghena. Kambe hi te mati lawa ha ma vona ni ku famba, loko ma ku ma yehla hi sungula ku byala ku ta a mati, loko se ha timbewu ti li karhi ti tlakukanyana ku te mati lama nga ta ta koka hinkwaswo swi famba. Hi ku hi tlhela hi byala funzi ka vunharhu mati ma ta nghena, mati ma koka hinkwaswo. Sweswi hi le ka mubyali wa munhu, ka mubyali wa munhu lowu hi nga na wona se ha ti vona nyana timbewu leswaku ti karhi ti mila, a timbewu leti yo khongela leswaku ku nga ha ti mati man'wanyana ma ta ta hi tekela. I vanhu vanyingi hinkwavo se va sekeleka va nyima hinkwavo lava tirhaka axamba ni vapromotori va hina leswaku va kota a ku va ya byala.
9: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ximbutsu ka Silda Mbans loko a vula leswaku a masiku ma taka ma ta va ya ku karhata melano ni ta majela hikola ka ndhambi nukuba avano va luzile minkare yolandelelana atimbeu leti va byaleke ntsako ka ndambi ya janeiro walembeleli letsutsumaka
0: mfumo wa xifundzankulu Gaza wu tsatsiya varimi akuva va tihita swinene ku bindzuleni ka swakudya swa nga ndlela ya ku hambana ni nxanisa i vangiwaka hi ndlala. Nikola Mkavele,
11: murangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanze ni Nxongo hi loyi a tsatsiyaka varimi ku veni va tihita hi laha ku lavekaka kona ka leti yelanaka ni vubindzuli. Marito lawa ma tlhamuselile eka xifundza xa Limpopo ka xikanekiso xa Zongweni hi nkarhi a nga ha endzela andhawu liyana ku veni a cukisisa hi kusuhi ni ku va nyikela timbewu ku veni va tipfuna hi laha ku lavekaka kona ndzhaku ka ku ve va hlaseliwile hi tindhambi ta lembe leli. Ka liendzo leli, Margarida Mapanze ni Nxongo a cukisisile hi kusuhi ni ku xiyaxiya mintirho leyi va yi landza aka laha vuleke leswaku swi ni risima ku veni va tipatsile ku veni va endla xo karhi ndzhaku ka ku veni loyi a nga ha li karhi a bindzula ka ndhawu liyana i nga muti loyi wa ndhawu ya handle ka tiko wa le India a sukile a nga ha bindzuli. Margarida Mapanze ni Nxongo a tlhamusela leswaku varimi hi lava kombaka a ku ve va tihita ni ku ve va hlomile matshan'wini ya ku ve va endla ku hinkwaswo leswi swi nga ta va pfuna eka leti yelanaka ni vurimi bya vona.
12: Loko hi pfuxelile a varimi va Zongweni lava va kotake ku gwenta a tindhambi hinkwato va biweka ku sungula va rimile va biwaka vumbirhi hi ndhambi kambe va swi kotile ku va ka vunharhu va tlhela va phindela lani mihandzu ya kona hi yi voneke hi tlhela hi yi vona hi ku tsakisa swinene. Kambe xin'we ka lexi va nga na xona tanihi xivilelo hileswaku mpfhunga lowu hi bindzulaka hi ta dya majuta vo nyingi leswi hi navela ku va hi xavisa se ka ku xavisa kona hi kwini ke na hi rhandza ku hlaya leswaku hambiloko hi bindzula na ku nga va nga ndhambi hinkwato tindhawu leti hi rimaka mpfhunga hi bindzula masiku laya ku gama a ya ha na preocupasawu hi ntamu hi tlhelo la mercado hikusa mercado se hi identifika rima mercado ya manyingi kolomukaya hi adya lomukaya hi adyaka mapotsu nyembani hambi Zimbabwe va ta va ta teka ampfhunga wa hina.
11: Ku vulavuliwa hi ku fika ka 200 ya varimi lava kumekaka eka ndhawu liyana eka bindzu la ku fika ka mpfhuka wa 250 wa makume wa magitari ya ku ve ku rimiwa mpfhunga eka xikanekiso xa Zongweni xifundza xa Limpopo.
0: Mfumo wa xifundzankulu Gaza wu tsatsiya lavantshwa akuva mali ya nseketelo wa makungu ya ku hluvukisa muganga wun'wana na wun'wana Fidel va yi londzovota tanihi laha swi faneleka ka kona. Mahungu lawa ma tshukuveteriwa i Nikolao Mkavele.
11: Marito lawa ma vulavuliwile murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanze ni Nxongo loyi a tlhamuseleke leswaku swi ni risima ku veni lava va nga ta yamukela a xuma lexi xi pfunisaka a vahanyi i nga Fidel va endla ni ku ve va qavanga a mintirho leyi nga va pfunisaka eka ta mabindzu ya vona a nge le ku ve va endla mabindzu wolawa ya man'we tanihi murhangeli wa xifundzankulu Gaza hale a swi twisiseki ku veni vantshwa va nga va va tikatsa ku ve va endla xilo lexo xa xin'we na ku ve ti ku ni micumu yinyingi leyi va nga yendlaka akuveni va ya va phalalisa leti yelanaka ni vubindzuli. Margarida Mapanze ni Nxongo a vuli leswaku loko ku landzeleliwa hi ku ve ku endliwa hi swigava swa vubindzuli leswo swi nga pfuna ni ku ve swi tlhela swi nyika mukhandlo ku vanhu vo tala va kuma nambe hi mintirho.
12: Loko hi bulile ni lavantshwa hi vonisani na vo leswaku va fanele ku va yi londzovota kahle a fund development economic local a ku londzovota kahle leswaku ku va va tolovela ku mun'wana ni mun'wana a va ni swa yena leswi a endlaka swo a nga endli hi ku ringisela hi ku loko mun'wana a twa swaku va le ku na manimani a xavisaka tihuku kumbe a fuyaka loko a fuya a tihuku ti va tihuma le na mina ni la ku ya xavisa tihuku ni lwe mun'wana ni la ku ya xavisa tihuku se leswi dyondzisaka swona a nga li ntsena ka wu fila tihomu mbe ka wukela tihuku hambe ka wu rimi hileswaku a ku fuya loko loko a ho landza ku fuya kambe tshika lowu a fuyaka fuya mina mun'wanyani ni lavaka ku ya kolaka ku fuma ni nga hama hi loko fuya ni lava a ku va ni ta hlayisisa ku yini tihuku letiya hi ya fuyaka leswaku luya hi wa ku fuya a ti nyimisela ntsena ka ku fuya ku ta ve ndlwi a nga ta teka ku va a ya hlayisa a xavisa na se swi hlayisekile yena a kuma ndhawu ya ku ya mahlweni hikuva a peta tin'wanyana
11: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya Margarida Mapanze ni Nhlongo loko a le karhi a tsatsiya lavantshwa ku ve ni va cukisisa ku endla leti yelanaka ni mabindzu na va tirhisa a swigava leswi swi faneleka ku ve swi bindzula leti tiyelanaka ni ta mintengo
0: mali ya ku hakela ta ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambana hi engeteliwile xivangelo xikulu i ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni Armindo Masinga wa tshokovetela
13: lomu a provhinsi ya Nyambana a thikiti ga xapasen kutani swibomba agivi sangulile ku ve gidura leswo ndzaungana ku vonikile a ku engeteliwa ka tichapau na swivangiwa hikwalaho ka ungana a mafurha ya mimovha ma durhisiwile na akari a bulaka mitirho ya Radio Mozambique Rodrigues Gez ka mixo ya muvhulu ya loyi i tlhamusele leswaku a ku rheliwa ka thikithi mali yiswa hi leswi swi kotekileko ka mitsengo leyi nga vi yi gemiwa leswo hikwalaho ka ungana vakekeki va lavile mali yinyingi kani leswi a mfumo na wona wu ve wu humelela lomu ka ku la ku vhikela a xitshungu ku xi nga xanisiwi hi vakekeki hi ku rihela timali tinyingi Rodrigues Gez wa laha Association dos Transportadores Rodoviarios lomu a Inyambana i tlhamusele leswaku va tsakile hikwalaho ka ungana va kutile a ku zwanana ni mfumo ndzaungana ku engeteliwile timali ta mafurha leswi nga mhala leswaku vakekeki va lavile na vona wu a ku engetela a tichapau ta thikithi a hi sweni magezo ya bava Rodrigues Gez loyi a teke ngalo a mimovha semakunu yi sangulile a ku famba ndzaungana a vhiki gi hundzuleko va nga tiranga
14: makunu ha vula leswaku bya leswi a hi wuyile grasi ziya zwanani lowu hi wu kumileku ni mfumo ku swi vona leswaku a ku na ni swa ringana ku hi tlhateka xa ku karhi ku fela ku hi swi kota ku kuma a litiro ya mafurha hi ta simamisa ni mitirho ya hina pro yesu swileto hi nga xi siyaku ka xitsungu xa hina lexaku huyani a mitirhweni ya hina yonke lomunhu ni munhu wa hina a nga kha a famba ka yona leyi a nga kha a thindeka hi ku pima leswaku a ku na mafambelo makunu leswi ma kona ma wuyile hi laha hi swi tivisaku byona kota hi ta ku na hi wula ku a doropa ka hina kutani ku provhinsi ya hina loko hi tlulela ya Nyambane a hina yo a falta hina ya transport ku khwatse leswi suka ku hi swi vona ka madoropa man'wana kutani ka maprovhinsi ya man'wana huyani a mimovha ya hina yi wuyile ka siku ta hi ta hi vona ka swivilelo swa hina
13: a tsetselelo yi kona ka leswi nga maheka kwalomu xikarhi eka ku engeteriwa loko ka mintsengo ya thikithi ga xapasen Rodrigues Gez i kombela vuhlengeli ga xitshungu ku xivi ni ku vonelela a ku xi nga pfumeli ku rihela a mali ya ku hundza leyi yi nga gemiwa
14: a mintsengo ya thikithi hi leya yiswa pro yesu ha leletela xitshungu xa hina leswaku loko u nga swi khwatsi leswa wolaku a kobradori i xikona ku kombela phepha leyi yi nga tsaliwa yi nga pfumeletiwa ku ve gona mapirisi ma to tirha a ku komba kasi u kota ku tlhatlheka ka byona ni leswaku loko swi nga koteki leswo yana ka intedadi yo karhi ku khwatsi hi ye hina lava leswi vulavulaku hambiloko u ya polisiya hambiloko u ya ka u tohlele tindzawulo ta mfumo information leyi yi kona loko u ya kona u ta hakisa ku kuma tlhamuselo wa ku swi tshamisile leri kasi ku susa madoda
13: Rodrigues Gez wala astroi kwalomu a provhinsiya ya Inyambane
0: Nhlangano o katsaka valandzi va ntirho wa ta ntleketlo xiyimo xa xifundzankulu Maputo u sola matirhela ya vachayeli va nga ri vangani lava hoxelaka a nawu. Stelio Manyisa yena murhambaka ku va tsokovetela.
15: Nhlangano wu patsaka vafambisi va mimovha ya ntleketlo a xifundzankulu Maputo wa sola vuhomboloki byi endliwaka hi vafambisi va nga ri vangani lava va kumisaka a mimpfhuka ni ku londza timali ta henhla ngopfu leti ti nga handle ka nawu ka vatleketliwa ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo. Mhaka leyi yi endleka na ku ve vafambisi va mimovha ya ntleketlo va nyimela ku nyikiwa mali yi vitaniwa ka compensação kumbe subsidio xiputukezi na mali leyi nga ta nyikiwaka hi mfumo wa tiko kongomaka ku na byalisa ntirho wa vona hikwalaho ka ku va ku tlakuxiwile mali ya nxavo wa maphalafeni atikweni ra hina murangeli na nza wa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha nhleketo xa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku vuhumbuloki lebyi endliwaka hi vachayeli va nga ri vangani va mimovha ya nhleketo yi handle ka nawu, nakoho leswi wa swi sola hikuva swi chimisa vito ra nhlangano hinkwawo na ku ve swi endliwa hi vafambisi va nga ri vangani va mimovha ya nhleketo lomu doropeni ra ka Matsolo ni ndhawu tin'wana ta xifundzankulu Maputo. George Manyisa vuli leswaku mhaka leyi yi komba leswaku vafambisi va mimovha volavo a va tshembi leswi mfumo u swi hlayeke leswaku n'hweti leyi taka wu ta va nyika mali ya subsidio leyi yi nga ta kotaka ku va yi na byalisa matirhelo ya voho ma nga tiki hikuva yi khwelile mali ya nxavo wa phalafeni.
16: Lavi va tswatswiya a ku va va ni ku zula kambe hi tswatswiya ngopfungopfu a voni vinyi va mimovha leswaku a va swi koti ku va va bula ni vatirhisani wavo ni ku va va swi kota a ku va va tlhela va tshamisisa timhaka ta timali leti ti buyiseriwaka a kaya ni fanele hi wona a ma-research hi ku fuzi a leswi swi bangisaka pongwe ngopfungopfu la hi ku muchayeri wa movha lowu loyi fane a hola kan'we hi vhiki ka matshameli lawu hi nga ka wona swo swiya kumbe Steven byi nga khupuka yeni loko a tiza siku hi bya byakwaki ya a buyeliwa hi mali ya yitsongo xileswo ku fanele ku va a n'winyi wa movha a kombisana na yena leswaku na yena n'winyi wa movha loko mfumo wu nyika a matshameli lowa u dyondzisiki swa ku tenge a ta wu kuma tenge a fanele ku va a tlhela a mu tlheliselela a mufambisi wa movha kara ku va na yena a muholo wake wu nga yehli hi ni ku kombisana na vona hi ni ku va tatswiya swa ku a ku nyimisa ku tiza a ku holovisana a ku pfalana va nga tizwi a hi leswi swi taka hi vuyisela a mihandzu leminene.
15: I George Manyisa, xirho xa nhlangano lowu patsaka vafambisi va mimovha nhleketo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, loko a sola a vukhinyavezi lebyi endliwaka hi vafambisi va mimovha ya nhleketo ni ku va a kombela leswaku ku vekiwa swimangalo a swikwadra ka maphoyisa munisipo ka Matsolo loko vapasajeri vo tshuka va vona a vuhumbuloki bya ku karhi byi endliwa hi vachayeli va mimovha ya nhleketo lomu switarateni.
0: Hi gemetelela mavulaka leswaku ntlawa wa mabaronji wa ka Masinga u chapelile ku ya fika ka Tasa de Mozambique hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani ndzhaku ka ku va u humelelile hi ntlhanu wa mabola ya ku yanguliwa hi rin'we emahlweni ka Nova Alianza wa Machichi. Avelino Antoni o tsokovetela.
13: Amabaronji mabe mabaka wa Nova Alianza wa Machichi hi ntlhanu wa swigolo zva kuanguliwa hi chin'we a ku kumeseni ka nhlakano muchukumisi wa mabaronji Stofago Fernandes anaku a tlhawu wakwe wu kombekisile ku tiya kambe a wa tilongisele a DV loyi a tobela naye ka nhlakano wo kumesa
17: a jogo ya tasi hambeni ni jogo ya kampionato loko hi jogo ya kampionato wena u tentara ku kuma un ponto o dois o tres pontos hi ninginile hi kuma ama oportunidade hi chela a tres gol seguinte, Nova Aliança e Tsutsumila andzaku ka prejuízo. É que o Nova Aliança a resultado, o Kanga Belangi bilir quase. Mas só que é futebol regeixe. Que ganhamos, que ganhamos bem. Mas é no campeonato que a Pumana campe, que a zona que lá é quando tira uma falha a cona, e ele junga mais.
13: Afinal, bela na DV, muitas vezes já não com a ilha que vemos que nos anana e quase.
17: A caminha bem na DV, a supertaça. Wanga sivini ekipa kubailingana hivyo. Ati preparara para kubia na DV. Mutoko ya DV ekipa ya Homblin Province. Yana anonza ina hoke. Maji zinga ula ku chitsungu chitatsaka hizyo gule. Porque ya hini majigaduri ya experience kutongwa yopodi mahlamula lezitu zukuma nijogo ya DV.
13: Shukurini kwa tuwa haini magurdura nyana. Inu kwa lagu chikela?
17: Ya, humu rekuperara zezu. Iwa liku trenara a 15 dias. Mas até jogo ya DV, zini certeza ki já tavi a 100%.
13: Ika kelu, gaka wa Nova Aliança, mchukumisi Ugwashukwa Junior wako teti kwenye ga Nigeria. Anako asotule Nova Aliança. Ayo kukumiselwa. Nenu janga mahalo mkapu inangashu TV.
18: Nante nada ki falio nisi jogo. Eke meu equipo não estava bem hoje. Tudo estamos a fazer hoje não está a dar certo. Então, até aí, para eles conseguiu aproveitar isso detalhes nós. para marcar o gol que eles marcaram, mas na tempo de jogar, não estamos a dizer que faltaram uma coisa.
13: Magezu ya Uguachuca Júnior, muito começo o Aclaua, Nova Aliança, o Amatiche, na Ula Ulanza, o Aclaua, o Bilu, Ricano, o Golo, o Cachimwe, o Aclaua, o Paronjo, o Alcamacinho.
0: Mwinseti wa kuranzeka igemeta kola shitiku shadzonga ini na muntla le humilili seketi nhloko maka ativulaka lesaku vama mana vambiri vana vatikura eswatini vakumeka mavoko ini ya mapuisa na varushwaka aminanzo ya kushavisa na vudzai za timbangi. Mangu ya mova shifunza nkulu nyambana idlaili munuungwe. Huvu ya vatzongwana ishimisha shifunza nkulu mapoto itlela ikombela kamfumu kuwa ku katisiwa hi ku hetiseka vanhu va hoxelaka timfanelo ta vona. David Ntiman hi yena loyi a bindzuleke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu, kasi Tomas Buruma hi yena a khomiseleke marito ni mimpfumawulo. Sima Mahombe.
13: Xitiku xa Dzongeni.
19: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu hi 21:00.
13: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
19: Xitiku xa Dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Tiquini.
2: Mahungu nzeni ka shitiku shadzungini mahlayiwa hi David Ntimana. Vamamana vambiri vana va tiko ra Eswatini va kumeka mavokweni ya maphoyisa na varhuxiwaka nandzu wa ku va va xavisa ni ku dzaha timbangi. Mahungu lawa na Veronica Sidumu.
3: Vamamana lava na va pangalatiwa hi tatana mun'we n'wana wa tiko la Mozambique va chuketiwile eka ndzelekano ya Goba xifundzeni xa ka Namahaxa. Na va ni 10 ni munhu wa swiphakani swa mbangi chiwaka ka Nabisa Diva swi ringanaka 35 wa makilo. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Karminia Leiti a vulile leswaku ku khomiwa ka vanhu lava i ve hansi ya mintirho ya vuvoneleli ni xisencha yi landziwaka hi maphoyisa ngopfungopfu lomu mindzelekanini.
2: Mahungu ya movha xifundzankulu Nyambana i dlaye munhu wun'we ku heleni ka vhiki. I mahungu ma tshokoveteliwaka hi Isaura Antonio.
4: A mhangu leyi hi leyiwonikileko aka Strada Nacional numero 5 aka muganga wa Liberdade, laho a mufambisi wa movha a kumekileko na ya basinya wun'we na ya wulawula ya kasia andzhaku ka leswo a luza a vutomi. Andzeni ka yona mhangu leyi vanhu vambirhi kambe hi lava va bayisoleku nguvhu kutani kambe ni ku gweheka swin'wana ni swin'wana swin'we ni yona a movha lowu. A munyikeli wa mahungu aka muti wa maphoyisa lomu Inyambani a Deri Tofumani i wuli leswaku a xivangelo xa mhangu leyi swi sukele nguvunguvhu laka ku tsutsumisa a movha.
2: Huvu ya vatsongwana xiyimo xa xifundzankulu Maputo i tlhele kombelaka mfumo a ku va ku katisiwa hi ku hetiseka vanhu va nga tshukaka va hoxela timfanelo ta vona. Fernando Sidumu.
5: Ku va sindzisa ku va va tirha, ku va rhuma, ku va va xava emabyalwa ni timbangi swin'we eka swikhala leswi yaka mahlweni ku xanisa evatsongwana ka muganga lowu wa tiko matshamelo ma endlaka leswaku ku kula ka vona ku le mhangwini. Swikhalo leswi swi kombisiwe hi mutshunguriko lweyi hi murhangeli wa huvo leyi a xifundzankulu Maputo Latoyi ya Xiviti ka murhangeli wa xifundza xa ka Matsolo Gideon Mushila hi ku siva emukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputo.
2: Ku tlula 11,000 wa vanhu va ta tshuka va xanisiwa hi ndlala a xifundzeni xa Ximbutsu ka tin'hweti tinharhu leti taka. Mahungu lawa na Carlos Matsinye.
6: A xifundzeni xa Ximbutsu ku na xifundzankulu Gaza a ta madyela ti tshamisekanga eka ku tlula 11,000 wa vanhu ku tala ka vona a nga lava nga xanisiwa hi ndhambi tani kula ka murhangeli wa xifundza madzanadzana ya magitari lama byaliweke ndzhaku ka ndhambi leyi ma luziwile hikwala ka mati lama tlheleke ma nghena. Kasilda Bans a vula leswaku ka 29 leti ti landzelaka a matshamela ma ta tsondzoma hikuva a vanhu va luze hinkwaswo leswi va nga byalile ndzhaku ka ndhambi. Kambe hambiswoleswo a vula leswaku a varimi va karhi va tlhela va byala lomu nkoveni nakona va nyimela ku va ku nga ha tlheli ku vonaka mati. Vula nakona leswaku mfumo hikwala ka xibyana xa ta vurimi ni vukosi u karhi u seketela hi mbewu ndzeni ka ku va a varimi va pfuxeta vurimi la vona.
2: Mali ya ku hakela ta ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambana hi engeteliwile. Xivangelo xikulu i ku tlakuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Armindo Masinga wa tshokovetela.
7: Lomu a provinsiya ya Nyambana a thikiti ga xapasen kutani swi bomba a giri sangulile ku ve gidura leswo ndzaungana ku vonikile a ku engeteliwa ka tichapau na swivangiwa hikwalaho ka ungana a mafurha ya mimovha ma durhisiwilwe. Na akari a bulaka mitirho ya Radio Moçambique Rodrigues Gez kamixo ya muvhulu ya loyi i hlamusele leswaku a ku rheliwa ka thikithi mali yiswa hi leswi swi kotekileko ka mitsengo leyi nga vi yi gemiwa leswo hikwalaho ka ungana a vakekeki va lavile mali yinyingi ka leswi a mfumo na wona wu ve wu humelela lomu ka kula ku vhikela a xitshungu ku xi nga xanisiwi hi vakekeki hi ku rihela timali tinyingi. Rodrigues Gez Portuguese wala Associação dos Transportadores Rodoviários lomo a Inhamban. E tlhamusele leswaku va tsakile hikwalaho ka unghana va kutile a ku zwanana ni mfumo ndza unghana ku engeteliwa timali ta mafurha leswi nga mahala leswaku vakekekhi va lavile na vonawo a ku engetela a tichapawu ta thikiti.
2: Munyikisito ku rhandzeka lawa a ve mahungu ndzeni ka xitiko xa Dzongeni, rindzela man'wana ka minkarhi yi taka.
1: David Ntimane inkomu ngopfu swinene ku va mi hlayisele matshungu la ka xiyenge lexi xa mintirho ya Emissão Provincial de Maputo, Radio Moçambique, kakazanile Inhambane na 22:06 kutani hili hoyohoyo kuene uvuleke xikhoma xaku le ka mpatshano Maputo gaza na Inhambane kutani ngopfu wenu landzaka ta ntirho wa kwa mavoko hili bom trabalho nada nada de preguiça yana mahlweni ku va u enca xa nchumu tani ka ku va u bekisa ndyangu wa ku bekisa vana nkosikazi mulumuzana ku va hi lwani ku va hi helisa usiwana mitini yezu hi helisa a vusweti a Musambiki wezu hi tlhela hi tlhelela vunangeni na hi hlaya leswaku mi 22:10 ta zamba Alberto Langa ku va a hi hlayisela ta mafambela switaratwini ka nongonoko segurança rodoviária.

0: va ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
2: Oyo oyo. Namuntlha hi ta bula kutsongo hi ari tigu 20. Le vulavulaka hi ku nyikana mukhandlu ka mimovha loko hi famba switaratwini. Kasi impfuka muni mimovha hi fanelaku ku nyikana wona loko hi famba switaratwini. Rodriguez Chavani, munyikeli wa mahungu ya maphorisa ya transito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a hitela ni ntlhamuxelo wa nawu lowu.
3: Mambo, artiku 20 i artiku bya le sima swinene ka a vafambisi va mimovha. Swa sindzisa ku va va byi landza, swa sindzisa a ku va va byi hlonipha artiku leri, porque byi khanela hi mayelano bya vafambisi va mimovha leswi i nga pura va ti komportarisaka swona, leswi i nga pura va fambisaka swona a mimovha xitaratwini. A movha loko u fambisa, a mufambisi wa mimovha u fanela ku va a tshika a likhandlu, a tshika a xipasu, i nga distance ya xilungu, and a movha wakhe ni movha lowu u nga a phambeni kwakhe or a movha u nga mahlweni. Para swi endla leswaku a loko a movha lowu u nga mahlweni u tshika u vona a qualquer coisa kumbe i xizathu nyana a friend u travara, ni lweyi a mu landzaka entshaku a ta swi kota a ku pumba velocidade kumbe a ta swi kota a ku travara para a ku evitara a tinghozi a xitaratwini. Então i artigo bya le sima swinene porque bya hi pfuna swa ku loko hi fambisa lomu xitaratwini hi vhika a tinghozi kumbe hi va ni a mayencela ku a tinghozi ti pumbeka. I handle ka ku tshika a distance ya endle a movha lowu u wu landzaka, movha lowu nga friend kwako, ku byile ka u tshika a distance ya a movha hi tlhelweni na tlhelweni, swa swa ku a loko u hamba ultrapassage kumbe loko u khaluta movha lowu u wu landzaka swa ku wena u kumeka mahlweni ka wona, ku jeka u tshika a distance ya a tlhelweni na tlhelweni para ku vhitara swa ku a mimovha yi khwayana hi matlhelweni kumbe yi banana hi swipedlo hi matlhelweni. Então i artiku bya le sima swinene, swa sindzisa ku va hi byi landza. I a distance ya lebyi byi hlayiwaka endre a mimovha a friend ni friend tenke u tshika kumbe i 5 metro kumbe i 10 metro a distance leswi a movha wa ku pandzisaka hi swona, leswi u fambisaka hi swona, porque a nawuli a xitaratwini ku jila ka hi famba na hi nga tluli a 60 km hi hora. Então loko u famba hi distance leyo tank u seka distance a movha dza 15 metro para swi kota swa ku a movha longa friend loko swi ko travara swa yenca ka masiku mambanyana na ku khata xitsongotwana kumbe wo vona a xikhele friend a travara kola na kola. A loko u li kusuhi na yena u nge ti swi kota ku travara, u ta ya mugunya entshaku kolani u khumelela a nghozi. Entao swa sindzisa ku va movha u tshika distance ya friend tanto a tlhelweni.
4: Leswi nge a mpimo lowu faneleke ku tshika wona a phambeni kumbe tlhelweni swi fambelana ni velocidade leyi u fambaka hi lowo.
3: Velocidade leyi u fambaka hi byona manje a nawu u rekomendara swaku a distancia a minimum da distancia tenke i va bya mas 8 metros a 10 metros.
2: Hinkwaswo lomu tikweni swi ni minawu ya swona. A hi landzeni minawu ndleleni ya ku vhikela vutomi la hina ni la swibya swa hina leswi hi swi xaveke hi ku swi rhandza.

0: Yakulosa mungiseti wakuzanzeka wa Radio Mosambiki misoros provinciais di Maputo, Gaza na Inyambani. Oyo oyo kashenge shamadzungu le kuentelela kanka malunga kazi palo shamadzungu la ishi musha nyingiti mukatiku. Madzungu le kuentelela siku jana mungla matafambiswa imine domingu jmakalani ni minavelelaka hakunene avu ingiseti le binene. Kanungunukuwa na mungla itakanele kula kancholoko wavakungeli vake zeke za katolika ncholoko luu ulanzuiki kusukela wavuzazu waviki zikalutiki kwa klasa sonto ya siku za 17 kamayu lwe atsumaka. Ancholoko ilu kungumiki santuario za Nosa Senhora de Fatima na maasha asfunzankulu Maputo ncholoko lu kungumaka kuva vakungeli vake zeke za katolika alilava vakumbisaka alikolo zavu ni kuva vadzimuka akutikumbisaka Maria mamana wa Yesu Kristi hilembe za 1917 a Fátima, ati kweni dza Portugal, a vekusui kumbi kunkula 10.000 wa kungili wa kezeke dza katolika, lava hakunene vaviki va kumeka a ka na mahasha. Ntalu wavoni, hila va humiliki mimova himgrivela, kasi vambini, hila va vaviki va suka hiwa vuzazu, va chololoka na va kongoma a ka na mahasha kula kakuva kutisisiwa ashtaratu shan hlayu ya vubiji. Lava kaneleki ni mintizo ya Radio Msambiki ila valiteki lishaka kucholoka kwavu kukombisa alikolo zavu ni kutinyiketela kakuva vabeka kutumba ka Maria mamana wa Yesu Kristi. Antizo wakuva kujimukiwa kukaluta kasintu inofu wa malembe ya kumelela ka Maria mamana wa Yesu Kristi. Ilu ufambisuiki ya arcibispo wa arkidiosezi dza Maputo Don João Carlos Nunes ikulanza itengiseta mabulu ivekina u ni mufundisi Celso Vaz anga mufundisi wa parokia dza Missão São Roque a sfunzini shali matutwini ikusungula itavudisa mufundisi Celso Vaz imailana nilisima dza kutikombisa ka Maria mamana wa Yesu Kristi maincela maumililiki ya Portugal afadima hilembeja 1907 mufundisi Celso ya kulosa hakunene hewi ni nkongometo wako umelela ka Maria kumbi kutukumbisa kwaki
1: hilembeja 1917 atiku hinkwadzo aji kumeka na jilwa anyimbi kusa avanga kumani era inkamwa era lembe tsaku kumbi malembe tsaku hinkwavu valumbaka a Europa hinkwavu ava sukile a kuma kontinente mangwanyani akuva maya explorar vaya susa amichumu leswi afita vapfuna aku yaka kumbi swimbeni ni swinyingi a kulisa atiku dzavo kutani ku humelela swaku vanga kumani hikusa kuni lava vanga humelela a va navelaka a matiku lawa vanga kumile vambenyani tau ku ku humelele ama ngaku i confusão swaku vayavelana a matiku ya Afrika ya Amerika ni makontinenti mangwanyana kutani a tiku lebya Europa a byi nga kumani hi mhaka leswo tani ku humelele a Primeira Guerra Mundial tani ku nkama lowu a tiku a byi hanya nkama wa mahlomulo hi ntamu ni matiku manyingi na malwa anyimpi a Portugal ku humelini antsumi ni dzinga hlaya leswi hi 1916 dzinga humelela ku triji wa vatrongwana unga hlaya unga antsumi leyo hi byela ku vone leswaku atiku tingi dzi hanya hi ku zula hi lizandzo
0: hikwalaho ka yini avakriste va fanelaka ku va va chololoka va kongoma a santuario bya Nossa Senhora de Fatima kana mahaxa ni mimbangu mimbeni leyi mbekisiweki hi kereke bya katolika ku va ku hambiwa michololoko na ku dzimukiwa a ku tikombisa ka Maria
1: a ku peregrinara kusuka hi makakwerhu kumbe hi maparokya makomunidade ya kakwerhu hi kongoma ku mimbangu leyi nga bekiwa swaku i masantuwario ku nga humelela ya nga tikombisa yene mamana Maria ale no Maputo yini santuwari Nossa Senhora de Fatima le na mahaxa yi nga xikombiso kumbe xifananiso ni santuwari bya le Portugal a kusuka makakwerhu ku veya masantuwario hi leswi hi munhu ni munhu a navelaka ku komba hi swone hi ku peregrinara lowu a ku khensa ka xikwembunkulukumba ku hinkwaswo leswi xikwembunkulukumba a swi yinciki swone evuton'wini byakwe munhu ni munhu wa swi tiva swa ku mina ni mudyohi kambe ni ta enca yini a ku va ni khensa xikwembunkulukumba hi minyiko hinkwayo leyi ni makumaka vambenyani va suka na vana na vakombeleli a minchumu ku xikwembunkulukumba kambe na va swi tiva leswaku a ku va va swi kuma leswi va swi navelaka swone ku laveka nakona a sacrificio va suka hi makakwavo na va tikhongelela a ti va hlasa a mbangu lowu nga mbangu wa ngahlaya swaku i santuwari lowu kusuka hi makomunidade kumbe hi kaya na wu khongela a ku na endleleni a ku na hintamu ama interruptions i siku hinkwabyo u byi nyikaka ku xikwembunkulukumba swaku mini ni ku nyika ku ni lava va fambaka masiku mabidri ku ni lava fambaka a siku dyiri hi siku dyin'we a mfambo hinkwavo va dyi heta ku nkama luwani u fambaka i nkama wa ku khongela wu nyika a siku lebyiyani kumbe masiku lawayani ku xikwembunkulukumba hi a peregrinara i nkama wa ku khongela i nyiku u nyikaka ku xikwembunkulukumba mini ni jula ku nyika xikwembunkulukumba a siku hinkwabyo ta ku khongela ni nge ti khongela ntsena a ku va ni nga ngodoli ku khongela kwanga ni ta khongela na ni famba ni hamba a sacrificio
0: ku fanela a ve wini nkongometo wa vakhongeli va kereke bya katolika loko va hamba michololoko leyo
1: a muperegrino loyi a tinyikelaka ku va a khongela na ha famba nompodi a tshuka a dyivala leswaku mini ni tinyikelile a ku va ni khongela ku xikwembunkulukumba a hi mfambo ntsena bya ku u suka hi kaya u ku mini ni ya le a santuwario a peregrino a muperegrino hi leyi a swi tivaka leswaku mini ni mfambo bya vukhongoti bya ku khongela ni famba na ni khongela ni nga fani hi ntamu ni xitshungu xa Israyele nkama xi nga suka hi hala Egypta yi suka vambenyani va famba na va khensa xikwembunkulukumba kambe a ku ni vambenyani lava na va ngurangura va famba va kumiwa hi swinyingi ni tinyoka va nga tiwa vambenyani ku humelele swidzidziharisi swinyingi kutani
0: hi hlayile leswaku a mamba ya misa ngopfu ya ku pfala a ntirho lowu wa nchololoko wa wu kongoma a kana mahaxa kumbe kule kana mahaxa hi lowu veke wu rhangeliwa hi arcibispo wa arkidiosezi de Maputo Dom João Carlos Nunes lani endzeni ka leswi nyingi a tririki a vakhongeli va kereke bya katolika a ku va a lelava va tinyikelelaka ka ku va va bikisa a ku nyimela ni ku va va tlhavukanyisa a vamakwavo hikwalaho ka ku va ku va tiva a ku bekisa a ku nyimela u nga hi pfuna ku va hi kuma a nkongometo wa mazito ya arcibispo Dom João Carlos Nunes.
2: Ka mamba ya misa ya Santo, inga misa Draugamo, a Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a Namaasha, a missa ali, Tringaga, missa a peregrinação. Dom João Carlos, Tatana Bishopo, ali no Arquidiocese de Maputo. Naí, Tunjucha, Marjito, e a Papa Leão XIV, Anga Mahlaya, Anga Mangabuya Pushela, África, Tikwini tra África. Ahi, Jeli Levi, Levi a Mucristi, em que aveni a licolo anga guduli ka licolo anga tlheleli ndzhaku ku leswi a swi pfumelaka hikusa lweyi a swi tivaka swi kotaka a ku nyimela ka Xikwembunkulukumba lweyi a zhindzelaka ku leswi swi nga hlayiwa hi Xikwembunkulukumba hi Yesu Kristi ni vaprofeta va khale lweyi a zhindzelaka ku leswo hakunene a ta hanya leswi Xikwembunkulukumba a nga hi byela swone a nga hi leleta swone a nga hlaya hikwalaho ka marito ya n'wanake Yesu Kristi a Mukristi lweyi a kalaka a nga godoli a tibekiselile a ku va a swi kota a ku hlula hinkwaswo leswi swi humelelaka evuton'wini a hlayile leswaku hakanyingi hi kumeka ka swikarhato hi khongela hi pimisa leswaku Xikwembunkulukumba ingiki a xi ti vonakalisi evuton'wini byebyo kambe hinkwalaho ka swi kota ku rhindzela ka ku nyimela ku leswi a nga swi byela swone hi swi kota hi likholo byebyo a ku hi hlula hinkwaswo hikusa ha swi tiva leswaku nkama wa mahlomulo i nkama wa ku khaluta a hi hanyi ntsena ka mahlomulo mabuya nakona a masiku la ku hi kolaka Xikwembunkulukumba hi traka hi hanya swa ku nyoxa kambe leswi swi enceka loko hi swi kota hi swi tiva a ku zhindzela munhu ni munhu a wa vitaniwa a ku veni a ni mbilu leyi ya ku zhindzela ya ku nyimela ya ku kala yi nga godoli a le kholweni a ku va a hanya ni a swi tiva leswaku a timhaka ti kona kambe na Xikwembunkulukumba ni ta hlula na hlula mas swi ni nkama wa swona tani a marito ya tatana bishop hi vilawa a tlhela a hamba ni xifananiso swa lweyi a khongelaka a kombelaka ku Xikwembunkulukumba kambe loko ya hlomela a xipachi xipachi xa ha fana ni swa khale a xi na mali Dani, swi nga vi leswi swi hi tlhelisaka endzhaku hi simama hi ya frente hikusa leswi swi nga hlayiwa hi Xikwembunkulukumba hi ta yinceka hi nkama wa kona kambe hi nga yincekaneni ka likholo byebyo hi tlhelela endzhaku.
0: Hi wena marito Padre Salsovajo navelaka ku va u masiya aka vakhongeli va kereke bya katolika lava va kholwaka ka ku tikombisa ka Maria na mbeni lava vambeni va kalaka va nga le vakhongeli va kereke bya katolika nakoni va nga kholwi leswi swi hitaka a vakristi va kereke bya katolika.
1: Hakunene i vanyingi lava va kalaka va nga kholwi leswaku mamana Maria a wa tikombekisa ku vanhu a va kombela leswaku a va khongeli a va tinyikeli ka vutomi bya vukhongeli va kombela ku Xikwembunkulukumba a ku va va huluxiwa kumbe a siya a marito ku lava a tikombisaka ku vona leswaku fambani mi ya byela xitshungu leswaku a va hanyi hosini n'wana Maria mana wa Yesu Kristi hi nga nyikiwa mamana lweyi hava Yesu Kristi loko a hlaya xihambanini ka João a ku ku yena ya mukela mamana lweyi i mamana wakwe kwalayani mamana Maria a hamba mamana wa hinkwerhu hini vanhu nakona a ku ku mamana Maria Yesu Kristi
2: ku mamana ya mukela a n'wana lweyi hi ku sukela namuntlha i n'wana waku nakona na mana Maria a ya mukelile marito lawa tani leswi a nga tlhandluka atilweni a wa hi navelela awutomi lebyintshwa awutomi lebya byinene ku fana ni vamamana va matiko loko vamamana loko kumbe mamana loko va vona swaku n'wana u yincekana leswi a swi yencaka swona swi a swi fambelani ni leswi a nga mu kombela tatana wakwe vamana a wa humelela koma n'wana a mu yisa hi tlhelo a mu byela a mu leleta leswi tatana wakwe a swi rhandzaka swona a ku va a nga huni a hanya leswi tatana a nga mu kombela swona kutani mamana Maria a wa swi yenca leswo ya lexi khale ja malembe ni malembe kutani hi yene lweyi a hi kombelelaka mamana lweyi a hi kombelelaka mahlweni ka tatana ni ka Xikwembu nkulukumba hala Portugal loko a humelelile ku treji Pastorinhos hala a hiriya ku ni vanyingi va kereke va nga kholwanga ku swona va swi kotanga ku kholwa kambe va rhambiwile hi treji Pastorinhos lava va ku buyani mu swi vona a ku va mu kholwa kutani va fambile vanyingi kwalayani ka mbangu lowu a tikombisaka kone mamana Maria kambe va voni adambu na byi famba byi jikajika hinkwavo va swi vonile vanyingi va swi vonile va kholwa hikusa va voni hi matihlo ya kakwavo leswaku hakunene leswi swi nga yinceka a hi swaku a swi nga ku iadaptação kusa nkama luwani a swi nge se humelela swa mathekinolojiya hi nkama ta voni adambu na dri le jikajika kutani va kholwa hakanyingi mamana Maria loko a humelela ku ni masinais ya manyingi kombaka leswaku leswi swi nga yinceka vhela i swa swinene a hi ku loza ntsena so swi hi kombisaka ku ni masinali ya manyingi mamana Maria a kombaka swaku a hi byela swaku hakunene i yene hi yene lweyi a humelelaka nakona hi yene a khanelaka a kombelaka ku hini a ku va hi landza n'wanake Yesu Kristi i vanyingi lava va fambaka a santuario di Nossa Senhora di Fatima ana mahaxa va kumaka a mahlomulo kambe a hina a mapublicidade swaku a hina a hi beki nkama swaku munhu ni munhu a hlaya leswi swi nga yinceka a wutomini bya kakwake hala na mahaxa kambe i vanyingi lava va tlhelaka va famba hi outubro kumbe hi masabado va ya khense kusa va swi kumile va hlulile leswi a va swi tsandza kumbe va kumile amakateko hikwalaho ka ku kombela ka mamana Maria ku va a tlhasisa a swikhongoto swa kakwavo i vanyingi va tlhavekaka mavhela ka peregrinação kumbe masiku man'wanyana na va khensa mamana Maria hikwalaho ka tinyiko hinkwato va nga tikuma hikwalaho ka ku peregrinar hikwalaho ka ku va tinyika nkama bya ku va ya khongela va ya kombela ku mamana Maria.
0: Hi khensile Padre Celso Vaz loko swi kotile ku va u hi buyisela nkongometo hi mayelana ni ntshololoko wa vakhongeri va kereke bya katolika a santuario bya Nossa Senhora de Fatima hi hlele leswaku a ve kunkula 10,000 wa vakhongeri va kereke bya katolika lava vugangwini bya vhiki va kumekeke a santuario bya Nossa Senhora de Fatima. Muyingiseti wa ku zondzeka wa Radio Mozambique hi misoro xiprovincias de Maputo, Gaza na Nyambani hi gemeta kola xiyenge lexi xa madzungu hi ku entelela kola ka madzungula ya nyiketimu ka tiko mikumiki na mipangaletiwa ha Domingos Makalani ya Lusilili.